sa woman wene ba so sa obra ma ba ko pia sa woni wo to ne so a wo se ade nyina be dia bo a wo.

0: asem wa dwuma asem wa ware asem wa awo asem aye bisi basa no ano pe bi hia e wo kumase abrepo highways last stop ba bi e twa na do ano tuamikabra be piem obisi papa mi kunu mi wura kwagia bambusia e de amame enna busia ba so ejiji papa mi kunu wagim prensa na amame enso sebi papa menton tmanton paboa misika ne hia na hyehye no akwagye hye no akwagye mi pa wo chotie wo se nipa no mi tuamikabra na yenhwe ade krontia wo kuwa wo sika no eto wo nsama na hye obisi papa mi yoba o mi yoba bunu efiri mi tiri so besi mi nase enu manyama woni pa ngbe nyame wa mama bi nanso awade abome mi pa wo chotie John 1:5 was say hani shire susum antimi ani so enti e bia bra yenhwe ade krontia se sum bi da wo so a se sum bi da ware no so a yini ba bi oba ho wa wo miensa sebi woni mema miensa na wo tieniu na oba no hwe na won oti se Goliath tinte gramo pa ne ba wo toso miensa no kran so mema no so agya adwane agya no na wo behwe wo ben menyamfo bia sade ne koso wa wanka sa be hunu se ewiase enna ho kwa wanka sa be jetum se ewiase enna ho kwa sebi mpreduasa obi wo ho ananim enhyen kunan sebi mpreduasa mpachao nanim enhyen kunan enso se nipa esan se wonya akwankyere ne wo ma na wode hususum hu hia no no wa sheka wa mienu ya toka ma no ya ji Dubai store ma no wo ko China nanso sebi wo a wisi PC ta wo ho fe body bibia no wo awade abɔ sɛ de dwonso abɔ akoko wadwene ho hwɛ wo de tenasefo wusunsum sɛ medi agorɔ wate tenasefo wusunsum sɛ medi agorɔ na da ye frɛ sɛ ɛda bia baako firi so a na afe no ɛso te busumi firi so a na so te na wotwe firi so wate ase nti wanhwɛ ya wani bɛba aho so no na ɛbrɛ na so na taa mokɔ ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ tuwa mikabla be piem ewo kumasi abrepo highways last stop baby itwa na duwano mipa ato tiye mua mufri enkina kwa anso niya kofa kube ufu waka hon niya kofa dobo anso ufu waka hon na ya itiase pfa wa mua tibude muduru ya teke ya ne mwesi muduru teke pe monka nchile driver ni se mo kwa kumasi abrepo highways teke he ya osi mo kwa abrepo highways mubenya highways car eti enkranfo ne kɔnɔngofo no nkɔkɔfo no aha ne yɛ de kumawofo ne wɔmɔ mhyehyɛ mu nyina ka ho mepa to tie mu amu firi kwa me danso atebubu mampon no mabakona ne yɛ fa wɔmɔ aka ho bɔsofo yɛ fa wɔmɔ nyina aka ho eti eduru tafo ahwɛ apankrɔ no atimatim fa de mampon tene na ɔmɔ so yɛ fa wɔmɔ atimu nso no mu besi wɔ soa me police station ni nkyɛ mu wɔ se mɔ kɔ highways suame police station chemo osimoko highways abrepo highways mepacho monso mubenya car ni biwo ho mepacho boase domna se ayamfre musafo ni nyina mubesi no ma ya fa mo ba besi anwankwa ntane afefa wo mo ni ya de mbesi we ji runabout musafo mbesi we ji runabout musimoko abrepo highways moko abrepo highways me patcho ye nna ni say bibiani yo so onu asanwe so na ya fa wo mu a na ya fa wo mu a na ya fa wo mu a na ya duru afele se pase nka wi to ase na ya fa wo mu a nti mumu de no mumu mbesi wo sofola are you anim ehwa na mumu sa na mbesi mude musi pe osi mokwa abrepo highways last stop ehwo car no edemu beba mi patcho musa no mumfa wo no na mumra afi ye mratamale wa ni afa wo mu ni aba bambo bimbila ni abedu tachiman oh ye du tachiman pe near Fahel Shafo, near Fatanoso for, near Fashem for, near Fafanto for, near Fak Madame for, near Fanking Kelsu Dasu Cobres, as you so, as I'm partner yet, and near a bloody uncle. You do what? Who about 40 and 5 years of when you're account? Near Fawamwa, Mudia, Winsio, Abushakura Janshin. Abushakura Janshin, and I'm macro overhead in any more. Mako overhead in anymore. What's the moko abrepo highways last stop? Moko highways last stop. Moko highways last stop. Quartets or Kano Edemobeba. Anopaya Jesus wa mana basasu. Ha! Me pacho wa watimin ke bia. Sori jare. Sori jare. Upe kre nyare. Bra. Tianye. Jimmy number ne frame. Bra ube ya. Ude oba na ufre. Eye 0244. 0244. 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and a 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 Obi se papa me ba ko sku woni ma de Bible se ko bi ni nyansa omisa asafo urade Jesus eti bra ye be ye ade a e be bi akura na dwini mu e de ama wo patoto mi kabra be pim obi se papa me ni be me ya wo bi enu be ma na maintenance nka me patoto obi kabra be pim to mi kabra be pim hwa wo hawo no wo hawo na da wo so no me pese odi se wadwum se eto atwa ofa safo nyankopon hira wo bejom ofa nyami hira aha minim se wakwa ko dura sumdwem tie ne ye pa be bia wo bia to mi kabra be pim wo kumase abrepo highways last stop be bia etwa nado ano kumase abrepo highways last stop be bia etwa nado ano wo se wo ko asafo ne friend adam gate chapel international ehho ene na ye transa ye cancer tie ni panyina anu mu asem eti ni panyina anu mu asem eti na anopa e ya anopa Jesus wa mana basa so anopa so ho Jesus wa mana basa so eti wo de ne se obeba wo de wo ba so papa me ya de miti me ya funu me dwonku ne de nyame be ka no na waka na de obeya ma no waye e jade ntina wo ma e da ye bom pa ye ye ya wada e jade ko awa ye start 8:30 ni abon ya pon 10 anopa anopa pa into obi to me baby ye start anopa 8:30 na nundu anopa no ani apon se de be nipa betima ko munyuma so akoy munyuma ti ani e pa kwasiada so ye ngosra som kwasiada e ye som ye tue ye chenya me asem hwe nyankopon asem enti fa wo haw wa mane ne nyina bra na mabobo so nyina wo de frɛ ne bra na bra behwe wo de fu ani bra behwe de ekoso abrepo highways wo wo nyame ama na basa sonko sokura ya wo so nyankopon di adanse he adra adanse a woti ne afidi so nyina aye wo mu a omutu a na mo ba ho omu ne di sa adanse no adanse a woti min ka nyina ya dane dane nyina woti e no aye wo mu a omutu a na mo ba ho enti adanse na wo so ntu amika e ma me gye adanse ne bi adanse na wo so ntu amika e me pa adanse ne bi because of issue na ho no agya na so ama issue ne so ho no enti tu amika bra be piem tu amika bra be piem e wo kumase abrepo highways ye be kwa sorfo jime number na frɛ me eye 0244 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and a 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 number when I'm the adwuma frɛ me 0244 79 89 08 and a 0246 65 56 99 yen kwa sorry for ni nti de Jesus ayama wona otu na mo ba sorry for ho
1: mpacho ano di for share won come on for so say won sabe ka
2: mpacho
1: ano bo mpa ye ma wo
2: ani
1: ana di na si kanekese pa na wo mo mutie mframam ehudie nyankopon aye ana di na si
2: enti de si ya ne se me ko office wo na o me share me se me nko o ma betro mi na me so me bra wo enti me hia ne ntem se se me de de e ba gana na o me se mre na me de aba ho no etia enti o mo ntimi mfa ma me
1: o mo ka so mo ntimi mfa ma
2: ho o ntimi mfa ma me sa
1: ma abofo ne ka sa
2: o mo ntimi mfa ma me sa time no che 2 weeks time na me se no enti me fre o di for na o bo mpa ye na me se akọ baby kro na me te so no ti se cancel na me be kobo o mama ne se di asie ni na me se o menka makoma ntume yam no ma be fre wo mo ti o mo fre wo mo no na me nka sa enti me wo ade chi ya na me fre me se o memra na me ji ma ade ti me kwa ye
1: o ma o san anya wa wa anya wa wa bon sama Jesus Christ odi fo sunsun na ya adwuma fo so no bom pa e ma no ma na kwankyere afi okọ ye pipa na omo so mo mfa ma no omo di ama no we ni adanse ani e bọ no radio snow it is said ya so na wo kachi obi bia ono so pen nkrata na se obi bia enframa mu
2: de meka ni se nipa ni se utie na ni otu anama wo ho na ba de ohwehwe bia won sa beka amen
1: bo sama yes bo so e se bo ni so bo sa bi
3: for some Jesus as you live again
4: the house you never be any bone na me ase da me de brani obi anya din no ntie bi no hu se fi ha tu mi wa ha e fi se me be fi ha no me kure ni ame anim ye na ed me na me de mase bi da tu na me di fo anim na nyakopon di fo no so ka se me pa me ntu ntia na mi ho sa mpa me ne no tu ntia so do mi ni me because na mi fu ni se we nya me ni pa
1: ntu ni ne ntu ntia no
4: a me ne me ne ne tu no ka se ai o do mi ni me na mi si yo da mi nya ji die sa mpa be yi ampa nso wa de akwanche ku form na de atia ne se mi ni amba a me do no no so do me atu pa e kwa gbe jide enti afini elu onye juma nye onye juma pete te ana bonsam so so ti ana se wo wo be juma mi ahwe ana o mi ase achi mi tun etu wa de wo sa o mi de mi kofra akonfo a udifo ene o mo a o mi ya tourism a o mi ya tutrafo no enu mu no o mi de ni kofra e because case na o mi de tonu so na de ai so mo chi no no no bi toka e wo no ho ana fe o mi de o mi ko ya le fingerprint no mi se toka ni ni wo no o mi se wo no ana fe omene ko tumu sa omba so omba kana asem kura anza da kwa asem bi ni no wa da mbe six months eti e ba sa na ete oma mpa so omba boma mani ente wa da mu ne ko 2 months ni omba mama ni e na emra mete ye na se wa da ma che omo hu se enya die be ye na emma mu boma mani e me so ma ntrase na mjani beto a nya me difo so ye se me pa me ne ntonti ani be ja no na oja kwa che ku fo na mo tie ni ma me akwa che bi a ni be ma ofia bi a ni di so sa pete na bo mo nya ku fo ni mo nya na me so ni di so sa pete wa ma ni 2 weeks tourist na so to pete ni e ja no
1: e ja amba mo
4: ni e ja no ni e ja no so so mo ka se ni e ja no a me na tina ku mo ho ampa so so ya ja no a me na tina ho se se o so mo ko di aduro aka so me di aduro no no wa nya ejuma pete ni e bi a aye enti na me ba ya nya me ase da me it is too many of you are being ready to be so strong as amen.
1: Amen.
5: Two years.
1: What the amount here?
5: The amount here.
1: And here have I? Have
5: you?
1: In terms of what you would do from Kawa Webu, so rather than a year more Webu, so. And then, a more come up on my buyer, Yonko Kasa.
5: They come up on the buyer, they say. Now, maintain in the crowd already, so that.
1: No, maintain it that.
5: Maintain it that.
1: More.
5: The first time, maintain, you know. Ti mi sha se dia ma fo si dia danse na no se ba pay nya mi nam ni so e ye juma pa
1: na wo se wo se na mi ko ni mo si ba juma
5: na wo se nya mi na afre no
6: nyame na afre no enti me ba ha se ti dia no maya resa e be ba
7: what you say when you come here
6: sir
7: e wo so
6: pa e se me tro na mo ba
7: e no ti bi ka do du ha
6: sir
7: na wo ma ye di e so wa ko
6: si se me ba ya me si chiri ya re no e firi mi so e se me ka ha I said, and Chenino, and Tess is in the view. Papa, you're great. You're great. You're great. I'm in the air. It will be a Papa Habiano. Obi Aba Habiano. My own fat as I wait in Yago. And I'm in our family.
7: Obi Aba Habiano, money pass for you in Yago. Obi Aba.
8: Debi ade ba kwa ye kachira wo afidie we su adabi awuti ye kachira wo se abrepo highways last stop bebi etwa nado ano ye kachira wo se wow chinchi benche nipa awuti bebi efri bia no ye kachira wo se adanse wo fia ha so ti awade nka e wo nyira fm na wonom kasa mentre fi Baby Pim, Yakaoma, Yankurin Kutia dance we, Tobas in the Tia dance we, Yipa. I dance ya, I dance in a noshi, Untibida, while a dancing out to TV, Mentrefi, Utiwi, ya to Mrika, Nasorebra. Sister Bia, a radia nadon, a fofro, a fofro, ya. For Johnson, I saw Johnson, a Johnson in Timima. Bre asana ba gunso mpo ochim ansana kakra ba na kaka na eba ne mpo nya gunso e moja ani amaman ni hu bidda minti bi mpani nsam da ni nsa wa wuti afidi ni so wati bidda se obi gunso a obi gunso di obi na person ko gunso a e se ochim ochim no kora gunso ni ba na eba moja ani amaman ba wade ya na dom obi piem wo abrepo highways ya prekope wade na madom so Bosome ene na awotwe mienu a sister onti million so awodwo so a amaman ene moja na eba no brobedu o ma na dukomu nsom nom ye no sister yi otimi adwonso ene yenkoni enkoti emfiri sister na office ka akum ye gene kwakonum sister te sey
9: nyame adu me
8: hoye kasa mame e te sey
9: nyame adu me hoye
8: mo bosome sey ni ene na onti million so
9: bosome ene na awotwe mienu
8: ehe kasa
9: menyim bosome nsom ni Ebeya bosom baako ene na wotwe mienu mentime njonso mejonso a na moja ne amaman na mihu mentime na mekoda hospital saa mekoba na mesa kwa na agi meto ho ya bom nsio bom mpanie nso enye yie ana me se ene de mba be pie me baaye no me bedura na pane ne nkoyie ma me mentime ntena sekula ese bra meti wa na ofre me se memla mekoduru ye na ano okyere ma akonkyere
8: e ma odukrom nsu
9: o mama odukrom nsu
8: a wonno moye
9: ama mennum ye
8: obompa ye suma
9: obompa ye maame
8: obompa ye ma wonno
9: obompa ye maame no nti ye akakra na mkwaju nsu mkwaju nsu ma hu moja ne amama ye ne biem
8: okọ ye na okọ ase obompa ye ma wi ye o ma odukrom nsu ma wonno ye no wotimi akwa kwaju nsu
9: ma ju nsu
8: maame ase ma okane no kure
9: first nsu na meju nsu agi se mechem
8: First, now we do so. This is what chim.
9: This is me chim. Asana
8: aba. Asana aba. Ne ba kura. Moja ni amamai.
9: Moja ni amamai.
8: Mo. Inti si si. What time ya kwa do so?
9: Matimi ya do so.
8: What chimui?
9: Dabi.
8: What chim?
9: Dabi.
8: Uhu moja ni biyum.
9: Dabi ma.
8: Amamai ya soe.
9: Ma hubi.
8: Wa hubi yum.
9: Dabi.
8: Ma no ya so.
9: Eh no kwa.
8: Inti si wudi na wemka do so si si ya kwa do so asana aba biyum. Mo tima sa kwa do so aba.
9: Matimi ya do so.
8: Ama do so guha. Nkaso ba do so guha.
9: Men jo so nguha metina kwa abonten kwa jo so.
8: Metina kwa abonten kwa jo so.
9: Akwa jo so aba.
8: A te se wade nam so ama wo ene utimi jo so.
9: Metimi jo so na jo so de me kwa na me yem hyehye me.
8: Sa jo so be de wa na yem hyehye wo.
9: Ai.
8: Bosumi ne na wo twi mienu.
9: Bosumi ne na wo twi mienu.
8: Jesus. Nti de na wo ka kire obi a wo tie wo.
9: Me ka kire de omutie ne nyina se. Wa o ha o ya le amane bia wa o so bia tumrika be pia ha. Na ha nyankopon tumi ene wa na ho de wa ha pa
8: ha nyankopon tumi ne na ho de wa ha
9: e wa ha
8: kasa be na wote
9: meti asante kakra
8: ana me ya kan so wo de onya asante ni
9: ana me kasna
8: afi na wo kan asante kakasna na mo bi wote wo te kasna ontie bi yankoy okurum kasa no
9: ala lora ko bi ente so wol mama na beji yezrete so odrule lunga lunga ba odi fo pa we dikeni so na yezura banga we yirunwani abrupo highways ne
8: to sa fru ko mu fo nyina
9: alor kasna ba mama na wo kuma se se wala je ya
8: wo
9: so oba keni so na yezure banga we yirunwani amina
8: odofo we na urade timi ye enu aba na kasna kasa no ka no ti kasna fo mutimi nka meme nda we odi fo betena se fa odi sie na wa yare no odi sie na wa wo ya boni dua ye na ko bosom se ye na ko jase wo nguo no tu mi ka fa ni free kasna ho vota ba bi biada bra be pim meme nda we na urade a wa ma na basa so no obetene ni mu akira o urade nyira o se wo ba na me nka ho amen
0: ano pei se wanka sa oti wosuma dance die hwe ma me no wonyem bosume nsun ontumi nyunso ne dunso odunso nyina ye moja nya mamai na so ba ye na agwadi nyankopon na me so ma na kwankira wonso di su ye ye no adukrom nsu yo ana honhom ne se won san kwadunso okoya tatatatata wose ma amre kra ma nchem kra aso first na me chiman sana dunso no aba ano panu abrepo highways last obebi etwa nado ano ano panu kumase abrepo highways last obebi etwa nado enaye council da minim so obekwa ya ko engagement akode keka wonyina etu ba ya ne ahwe ya ma wonche kra etu tu amika bra be page number no bra wo be page number na frame 0246 65 56 99 0246 65 56 99 mi bie enshira line no atum aye 0032208358183582835838 enshira line no ana mabie no ana won so betimi afa memedie ni bi memedie no so 0244 798908 0244 798908 fresh number na medie agu dwane bi hello mpacho good morning na uka se free he me pacho se me bom pa ma na uka se free he ohumase me bom pa ya ma ewrade abasa ento so ewo yesu dim adom ti mpacho wan ye frane kwaache eyewa okay wan na unu ni wo manso koko manso na ye de na wo fani mpo unu ni nya kasa kasa boni eye wo fanti min kansem bia eye wo fanti minti min kansem bia ba ni yemu de tuomi kabra be pim na ye nyi de asem boni ni ade boni e pese to no emfiri ho wate okay nya men ka me hwe okwai ano pay ji number na from 0244 0244 798908 0244 798908 ana 0246 65 56 99 0246 0246 0246 65 56 99 number me dey here adwuma ni from me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa nado ano me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby yetwa enado ano e wona me tena tie ni panyina nu mu asem yede ni amape egu akwema manya me ma mo makoya ma adanse ya esi e de ama wo mo baby a wo bia frere baby a wo bia hello me pacho good morning na ho ye me pacho ka se frere he Tech here, yeah. Patron, what did say, wa? Wa me bom paya ma wati. Radinti na nimu nchira, ewe Jesus di mu. Re, op, ma, mi say, wa? U ba be tink rebi, but esi. A ben kura, a ben. A ben. Isa nkrana bet, enya sempa. U kunu, di esmo nebushu ya fuwa manaba uonko. Minim di ekosu obushu ya nimu, because ekosu oni ukuni ntem. Ukuni suma nebushu ya fuwa ama oma ba uho. Te bushu ya nisu, aye ntokwa uho se, ebisu obu beba, ebisu su omu ma. Na wonye eshe ye. Inti, nyame buwa o chine kwesiye. Chine kwesiye nyumre. Ulu use ukuni obushu ya fuwa ba uho. E diya na ekosu oni ukuni ntem. Uni mi Janet. Hello? Oye wadamfu. Janet na ama ubeme bi. Anasi wama ubeme bi da.
10: Neti kwa dia che enye ene asem.
0: Enye ene asem. Enye ene asem ni suwe pi. Esau chapter 2 verse 11 1. Mwisi si asem ne pi. Iti ene asem ne pi. Enti ukunu wati saa sebe na baibia wati free yesu ye dina mabachira wano enti bra mistake ni diye waye mfunso wano waye but bra na ye mfani ya mwa kwe muma wati medasi nya menka ano pe jimi number from 0244 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99. My number me dey here adwuma no no frɛ frɛ saa number no 0244 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99. Hello? Hello? Pacho, good morning. Now, who are you? Opa, you mean say enuro, nkasa ya, enuro echa unweshi ya. Pacho, I say? Oh, ukasa kura ya mao. Unti apa na? Oh, sorry. Uso ubo wane di ayi? Wabo, one how many long? 6 months ni, Jesus Christ. Shia, tuwe mnikabra wohu. Tuwe mnikabra. But, miye bibi kakrama. Uu se makasa fidye suwe vya wohu. Topi ota bako pene freme eti bata nwe chino tuwa mikabla bepi mwa highways wa wate anopeya why anopeya otisa makase wia pepi ota bako pene wa freme wate medasi nyamenka hon jime number na freme 0244 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Number me dey adwuma no no frɛ me Mokumase Abrepo Highways last stop baby. Hello?
10: Hello.
0: Pacho, good morning.
10: Good morning.
0: Na ho ye?
10: Yes,
0: me bom pa ya ma wat me yi ka afiri wo so wat. Ada ni huwe. Oh, kafra. Uye ajuma o Dubai ho. Oton de. Oh, na e ko se. Oh.
10: E ka
0: na emino. Akura be na na ne ye adwuma a woni ne ye adwuma o ka se wa fa usika e ma ne ya kasa na opam na akura be ya
10: o
0: ye be ma ba
11: in shiraya
0: se nya kwa ne fa usika no on sa akura na wo don wo jini di ni wo ne fa usika no ma me nkyere wade ubusuani bi a me pese me bo ni di e ba ho eti wo ba ho no na ebeka nansa ama wo watu kwai akwakofa eniema aba tieni na ebeka mre kakra mu akofa eniema aba enna oba ya na osuma akwada no tieni oba ya na osuma akwada ne sa akwara ne to ade emre no enti akwara ne ba ye no ekoye no enna safoa na dro na weni chemu no sika ne chemu no safoa no enwo tu ki no ano de to semina so eno mi aso ene dana wanfa sika no enti anwumre wo ba ye ni sika no ho enti ade chiye no ene wo sa ba ho no sa suma akwada no ene wo bibie ye ene yi sika no ni moni pa ni dinje no wati ase enti nya akwada no ne fa sika no ɛnu deɛ ihia me enti akwadaa no so nya ahwio but yɛwo a abɔwura akwadaa ni mu ni su na akwadaa ni su no akwadaa no so yɛ mpae bɔfo ɛnu ni wu problem no
10: sɛ me dia ma ne sɛ safwe me kwa me kwituma ade yɛkɔ me ba ɛna me bibi enti me ba yɛ na ade ni nso deɛ me ne nso mye no kwa na yɛ de
0: yo
10: ɛnu no so wan kan kyerɛ me sɛ ebia any person makes a safari dia wulu wunti wanka se bia wiba hane bia si
0: ani enu ane maka achira unu eti frakura anu mi pacho mi brena su why mi brena su frame off air mi pacho tiye jime number frame ayye 0244 7989 0809 0246 65 56 99 0246 65 56 99 adansi di ya wutie ye nyina ye wona wotu anama oba ho no omne nya sa adansi no enti wusu tuo mri kabra be fa adansi ni bi gena ban meko 0244 7989 0809 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 ji we dia me sori ana beti ma frem sori ya menfre eye 0243 46 59 another 59 0243 46 59 59

0: yẹ kọ ya sanyaba asida nam de mouse of video da ha hai shira wa hanu na nechi pon m kasa fidie ni ene na uti ne fere jaman sun ogolo ogolo ni eba kupe medika ka chel se ene ye memenda ene ye da pa achre ade ene na nabu ama ozi uni aba nana nana jua na wachida eba su ewa obuase yeah, well, the 15th. So, I'm going to see you 15th. Yeah. Clement, I also did any of me in the I also did me about to. I give up a why. I'm talking. Oh, we're going to do an apostle. And I'm going to say, the Casabone Bebrio. I don't know if you know, I'm going to be so. Na watuye ikuwe mu ana MPP4 ekwe iyo muza kativisi. Na watuye ikuwe mu amuko iyo nesha eza kativisi. Na mamika bibinche onze ope ukure yomu amu nye kure ni yomu amu mbo kure amu mbo kure na. Darigis ene mwa kure no. Darigis ene mwa kure. Se enipa obetima enipa ni ewa buwano. Se enipa ni darigis ni kwa yempesa enipa no. Ebi ana ekuruma ne epesa ni pano munim ni pano se otiti e no da bi darget mpe ada MPP or NDC etopa ni pano muyi wo mu biwo numa otimi sade no otimi nya adwuma no adwuma no nim ho hwee ba darget ne ba ku yin pan dia ba o ada acha se no akaka ka kire wo se ye ne di e party enti ye ni pano be yin aba na wo wi a fe no be pa acha wo sa ai afi de wede tu de jabere kada to ba no mano eti enipa na wo so ku yi na ba no ni pefese nipa ni timi ya dwuma empatemu na wote no onu ni pefese sa nipa ni ofo ni mpeno eti senyami wa do ne se biam se bia na nipa ni sa mu odura oba ko chinchim da de sin sa na fe waje ade aba ana sika so da de sin ba je no mu musa se sika mo je ne ade na mo so de bua wo omo omo e ba besre no woko to abana akoyi nipa no waji sika de ente se ano akakoyi nipa no ukoyi nipa no wiye no eduru se koto abade no dia oka se nipa no koto ni free onde ndi onde ya huru ohuru na niko soro nipa akoyi na ama omu omu ya nipa bobon no kwa ni nye eti se omu omu pe ukoyi omu omu pe omu akuma omu pe ade na omu a omu ale di ani gie e ba koto abade ama se nipa no ba dalge sin e debi debo munye ho ni hiane musika eti hwe mefa ne se aye o community na wo no awo constituency ana o electoral area no enipa na omukọ dalge sin omukọ jiska no mu musa se ade ba ko na omatimi dia ye awo mpatam ho no mu ebi sika bi je no ebetimi dia tubo ho chama fo bitimi jika ka no je ya mumusa se de no de ayama patam omo but ko du se ko to aba ko ne ko to ma se ni pa we ma no but wa no ko ji si kan e ko di ye no wa no ji skara ko ko di but wa no de wu ni pa na wo sa patam ona wo de du se ko to aba na to ma ni ni pa no nko so but opo omo omo se ai kreya e derit fo na se ade obi beti ba ko yi ni pa bi di na ba nipa na kwina ba woni mpefisi nipa ni nyine nese yami aduba ebe kan sempa boni bi ama so kwa kwi nipa we se tu se nipa woti bonu su woni mse nipa ni sutie eti se we se ti o da bi o na ye de akwa se ye party ni nti o ye hwe party ni nti party ni nti party ni nti na woni mpefisi nipa woni su ban kuta ni nyia otimi nya adwuma no otimi mwa otimi ye hwe eye hwe yetu ma party ene yetu adwuma to abama nipa obetimi aboa wo to abane ma nipa obetimi aboa wo enye party na sem eti se ho de party na jeri kini ko jiskari we fi duas party ni tituma no ana se eye furubo hwe ana se eye a party we ya bokoma no eye party wa bokoma no da bi bia bia e dia duro ko no ene mabru na ba no enti se verse no ane ya umi tumu ha efri na enti kwebo yi ya me ma me na papa nyina da bi di ono fi se beti mi aboa no e social media na e da ho asa ma be kan na enti kwebo yi no na se be kan bo se di wachi sa asa wo won e ba be ka wo cha e ya papa bi di wanim e ya boni so di wanim
1: in Shiraya fan
0: Mami kao se enana jwe yami ya aduma nundu shami awa maensha mjwe mediesu ne no na ene fa ee mementi Mami chia ayye abuaje kontrata Kofi Job kontrata kwa Kofi Job usume chia ana atachi kontrata Mamu nina hache Nana yache hine wafu utu mfu chami peni Eche ya mbwa mama noche machiamu mama deto chini Nena aje ni mbwa teni amuama hene Wa hene mbwa

0: unu se du bebi a enipa ne de kro ne pe na kasa no se mu ye obi a unu se se enipa we kro ne pe obetima boa obetima twa adwuma ama emrante na nyebia ye emabu na nyebia ye se enipa we a na bi o mu me fa enipa we nko ne fa kwaji tumi ono be ka che obi ti o tobi tinche ne o tinchim enipa se da bi o enipa we de da bi ye de ne kwa ye nye sika ni nipa we se kwa won moa and they say ni say but chroma ni kun se se nipa obeti ma boa debi debi debi derigeti ni mpesa de ye no obeti bi ka se ah na me de me to ni me kwa kwaji we ya no akwaji sika bum oba no ni ni bia ebia 15,000 Ghana cedis ebia se nya derigeti ni bi kwa ka sa onya 5,000 krada ko nya bi da but ono ni nya ji 5,000 ni wie no no aji wie a no hakudi afedu isa abato aba na abeka che o awu o eminya be ma o we dey serve na koto aba ma epa che kone koto aba no ono akokoto aba no oji 15,000 no 5,000 no 3,000 no we are saying on the bread war
1: Shirai FM
2: biye ba
0: si na kamweza na mafubu ufubu na na yesa na miyesa na uwa ati wadia ukwaji sika ya ukwidiye unkwa ukwidiye kafaseka area of one fato bibi na faye bibi fato bobo fato bobo na mungu sa ukwaji sika sila de bobo na naso mebwa

meka meboa wa wo ni pefe tika akwaji ye no opo watu bobu ba kokra dia boho ama emu amuleta ile hanu mo mo holum no kra watu bida ana wo dia to riba do say ye face bo ni so ni ye fa bebe ye komna liba ye francisa wa ye bida unye bida basika wo je enya agro chama fo mu je cash a hold wo be yin na mu mu se chama fo mu je cash ni na fine wo say community one wo dey bibia mo mo order

0: Achache for me, you be strike ya ho. And I'm saying na ja, yesi free bi extra classes.
1: Yes.
0: Eti wesim na mekire, wesim na mekire. Eko wi ase ne ntokwa dia yirim.
1: Ah,
0: chache for me nu ako ewo extra classes ho. Enen so so ye bedi ho enkomo ewo efidue mu eha. So. Na enu achi ne so no, Uber driver bi a no wo kasoa budumbram.
1: Ewa na be se kasoa.
0: Na wose wo pe mpata sika. Anase bia ohia kwoto a judgment.
1: Kojia de bidia bon kam.
0: Ni nyina ene se wose woye Uber driver yi. Apema for Miami ense bi fere ne se omefa wo munko ba bia. Wo kodru ha nyamya no busmati ko se bi apema for mai omache no edi no femfram.
1: Ah.
0: Ama wono chese.
1: What the hell?
0: Wo mu ense nyina ache no ire no. Ah papa yi nani abre se wo pempata. Esika enu na meka se we nka ye Frankis me to na o ka no osimu e tuntum pa na si fi akọ na
1: mfra
0: ma bọnu o e market for me ensa chi wato o na o ma ye ohun adwuma nka ekire di
1: o ye chi o muntum
0: si papa sa o
1: e your friends
0: ye chi o muntum
1: a ma nya de
0: yo na enan so me di video bi be kire o
1: aha kwajo
0: ma me bi na ba keje chere fa ne yema na wo fa ne yema ni nyina wie no ase da bi o fa power pa fo na wofa power pani bema kentra wan pawo abusuya bra TikTok yesan so dem wo ho na bema kentra wam na mami yekohwe ya wode ahoma aso akoa no ne bet house mu na okura ahoma no mu ada ya wosu ojema kario wode ne mabjane nti wode ahoma chekireka yoni sisi ya wode no enam kejetia eco station akofro car metro se video no ofia ha na oso watimi ehube ewa ha na watwi so na mampani enam nikasa maafu so ede kata tententen ebe tuja na oche Ghana mamra constitution na wamo etintimu wafia pima hankrone ediokrumi yenu 1992 na enye kata februwa wa etoso ediosumi yenu nkenkanswa yeba akono ema mampeni tumibi na nitumi nini nane se udibone na uda neduyefia wese utimi jina saa constitution mrano so na wade EU eni efeno presidential pardon na mampani edekata apiedwa se enam se Ghana benya 70 years next year nti enipa be se aha nwotwe aduosia miensa 863 mampani se womo emfa huno mboni omadi womo nkofie enkodi womo yirenom eni mbusiafo no aduane eno so yebedimu enkomo adesima mansam no afoforo pi ka ho na awiai mura.com fo omama ye mura no ayi da betena se de ba be somwo na da bia no ye tenasea ye tufo adon na meme frene se mame ensi bibi nkyrew na ene ma asema me kan kyrew nyina ne se asema me kem nim se binim nya adwene bet ansa ne binim no ba ya adwene na sa adekode no ato no ansa no hu sa asema akwai o kan ye eno krep ade a me kan kyrew ne se fa ahudie ne buo edin esa sombo chen sika ewi ase se nyankopɔ ma de pachem na wo sɔre na tɛkyɛmada bɔdwem moja edi afusane a ade a nipa wo hia ne kɛse paa no enye sika enye sika wo
1: dabi
0: nyankopɔ ma de pachem wo sɔde nkwan ma wa enkwan no saa enkwan ye supreme ɛno no wo hɔ a ade a wo hia biem no nye sika buza sɛ ye dɛn ye freedom fahudie esom bochen sika bebrei obi tifie se oboaboaboa oni sika beredidi tiemi kosi obati ase abusuafo nyankopon de wonkwa chewa na ade ache ne fefefe ye na ye October da etoso edu ewo afii mu no wodo wonkwa chewa ade a ohia pa no enye sika eye fahudie he oni fahudie ahun sika kura mfa so oni so uti wiase na woni fa ahudie ya je fa ahudie a emfa so oni sika so me mfa wonko akiri enka na edwom tene de ma npp chema wontumi
1: yes
0: sika be no oni wiase sika be otimi tena tv so yi gold
1: enokre
0: okura gold takato humida
1: uhu
0: bida sika be no oni enso ne ya cheche ni fa ahudie a she baabi
1: yes
0: obenya anke ne nko oni sika na nko fa ahudie ni nam abonten abusuya de meka acho nya ne se ukura fa ahudie a so mu yie ebinum enipa bebe na emmu omofa ahudie omototo na se se nyame ya adom na mampani enipa be aha nwotwe aduosia miensan a obeyi omo afi ne duafie unya kwanya na wishie bia biso mu se ede ne fa ahudie
1: yes
0: obeka a chew se fa ahudie ya ade a esom bu owiase echen bibia na mema wonkwa mu ahode a ade a ohia biem enye sika eye fa ahudie unya fa ahudie ne wi a ansa na sika eso abamfaso uni fa ahudie a sika eye irrelevant so fa ahudie mu yi meka se wodi a chere obi hwe entokwa bi si ukrom unko na wo hoden ja na memudi nkunu unya bonu to kekra ofa ahudie ni age oba fira kokosa lolo bo ofa ahudie ho ban entoto ofa ahudie ase hwe se wonu obi ye bibi na oka kire wo se oba kopie mu court amu akodama a misrew da form panichew mo mfanchew ade e fe na ban amane ye aban amane ye tie aban amane ye
1: Don't go there.
0: Ye je ofa ahudie firi nsema. Se si a hunse ya na mpemfo kan se mbi se ewi ase so kakraka. But wan hwe ya unkom.
1: Unkom.
0: Ebra wo bete sa ase mu ya se ebra. Wako din semoni bi ne age ofa ahudie. E ho na be hunse wi ase so. Kuma ase so kakraka nso na unkom.
1: Dabi.
0: Freedom is expensive. Bo ofa ahudie ho ban. Owo adwuma mu na na obi ye adwuma. Adia obeye akwati adwuma na ebejo fa ahudie ni jai ni ejo fa ahudie obeye mobose unya kwenya ko ekumasi central prison se abusa omoda ho no se wonu se nkebia ni sika na kanso munyina no ne aban si waja no womrafie sika no waje a obetu paada tushire
1: ko wonya fa ahudie
0: wonya fa ahudie
1: won kwa na fa ahudie so na atimi adwuma nya sika
0: masa bo fa ahudie ho ban
1: ahohia
0: Samre ya meka sai obi hye baabi planesa na adwi okokoro no bobra sisan wadwene na ye bechew ye chiwa sika na we bunku ofo agyesie ni nyina no ye irrelevant obe prape fa ahudie nsu winya na ewiase wo hu se wo fa ahudie kwehye obi nsem a ho na hu se yes ewiase eya
1: yes
0: ye do koto ne duafie a na obi na e hye tam de ama sa dasa tam wei di wei tnaha
1: nya de opena be di
0: masa ho na be hu se fa ahudie ne bo den chen sika men ka se sika nye na emum se woni fa ahudie a sika fa so bi ani so ye maame agrada ne sika be no woni ye chire ne fa ahudie hye ba bi no a wo ba ye no wat se se bi wo kaka se bi sa biem
1: da bi
0: fa ahudie ne bo dene kina me ka kye wo se hwo fa ahudie yie ye je ofa ahudie a obi ene be kire wo se da sa atam wei obi ne be kire wo se didi sa atam wei obi ne be kire wo atade kora hye obi ne be kire wo ba bia ko ansa na wo be duru sa ne ma wei nyina so no omo bu se se bu agimi because ye de fa ahudie na ma wo ye antom ama wo he ade a yensua anase ade a obi anama wiaso empre empe eye fa ahudie sika de ze etimi ko nante wiaso meti ya meka se sika nta meti ya meka sa meba but fa ahudie no me sori ye no yanka nche mi se mi nsori ntwam ni kan ko ebia esemfimra ansa no manya bio mi sori ye na hye mi nsem ntimi na wose me bo ho ban but ade bia kuta bibini na se wa amre nya ombu enko si se befri ni nsa no hɔn no behu sɛ ampa fa ahudie ne bo dene ye chiwa kwa koto central prisons one day a hɔn na wo behu wo mo mo da na duafie no ba bia ɔmo ho ayɛ esoro
1: yes
0: unya wura edan mu a wo kwa jata mienu na esisi ano unya wuram na wo bo mu ase e wura dan mu a wo hu ba bia biem ba bia behu ayɛ soro wo hu kɛse kra ye wese formatize the dan esu ano ayi bi na esisi no ɛno nko na wo hu uhu dia koso abonten se obi ye de uhu nonum na wada enso nka wada wo dan mpo a wada wo dan mpo ne yedum light a wo se dan mo hye wada wo dan mo yedum light kakra bia ena isi for come hard din ko na obi nyu fa ahu die fa nkoto eyi events de duafie ne hwa ade light no kra uhu bia chese asogun benya na nka edum Misrobo ofa ahudie ho ban ade esom bo kese ye fa ahudie obi afa wadwuma uwia ne kakra uwia ne kakra ye se 99 days for thief man one day for master
1: yes
0: ada one day ne besoso man ye 100 no ofa ahudie na si
1: asa
0: ho na be nu hu na be ka se mi hu ya nka sa ka sa no be ti ase se mi hu ya nka nso na ka echi because when timi twi mechiri jedo ko tum afe mfie num mfie du mfie biasa
2: binkwa na nyina
1: otwekra adiketo na otwe
0: otifa ko wo kra timi tena wo dem be bo sumi as na de mabre ma menko out kakra ma men change environment sa wo kasa se nibi e de ma men pie kakra ye je wo fa hu dia wo ni sa akwanya no tena me ka cho se fa hu dia ne bo de change sika bet ye mu mpepi na mu utimi hu obi na odi nko asem utu no fu a wo ntie ade a wo ye eba ko wi afia si o wo sa wo ntie se du kembo hu na be sa me ya mi kan akura bi timura mu nu wi wo bon tampe aposu fo bo soup ni e chew wo nya kamafo freedom ni age aso be hye bon fa hu die hu baye o mini fa hu die kan mi timbet na ha o en fa hu nya de sua ma sua suku ama ko ne nim dia me wo mini fa hu die ni nyina no e yo kwa ya kan se mi se sebi kraman ya wote ase ya sebi wawuo no aye kraman ya wote ase ya sebi oyade no na ho mfaso wo change jatabru wa wawuo ye chi ukoto afia se na abete sa asem nase ena ye ka kire wo dwen se wo akirikiri hwe esan eni amane ye sinse wiase o da bia ye ko ye benyina sinse wiase utimi kura mpoku tie obi naso wentie ne ya utimi ma unya asem utimi ka obi ene ya wonam kejetia wonam Dubai hwe obi ne masi ho ebe nipa no opema so chen obi a utimi butu ne nyama tugu utimi nya asem abrantie onwade ye osode a no afro bawe no aba beda wo chen osode a no afro bawe aba beda wo chen enye bone na ada oban ba beda obepre na wa asore no eho ukwate no sabi ebeka aguyem ofa ho die ne begye oba beda wo nchen wawu uko kiremu sa akire hwan uko ba mane ye ni sei hwan na wo ho bra adie bia wo ya ene ofa ho die bo ebra no jai de meka akire wa no jai se wo ya akwada se wo ye panin se wo ye hwan fa ho die no e firi wo nsa enkyre se de wo sitie o enye se mu sika enye se mu adan entimi de me ye wo ya obi afa workers ene omu ye adwuma wadwen se wo sika nti de we a wo treating kwada no e bron kra no wa adwuma ngon bra anhwe adako ye bechew ni ye chewa waka bi se nyina no ayokwa obi te gana ha ebu obu abrochire jinye ma no atonwa di jinye ma no atonwa di tenu sika first dine no adi ene na wo ye ne yenche wo one day
1: a day will come
0: a banka bagu nsa ho na be hu sa de na fe ni freedom no woni tua ewia ne de ko wresum unko da ses da sema mi ken wonti ase ye wa ko da ses da enye prison you ses na mi ken police fo achew ye suspect se wadi boni bi ye de wo to ha a hwe wonse mu a ho na be hu sa yes wo kra sa fun we na ekuta no eduru ho a eno wo fa ho die kra chen wa ni padua no police ni bi te counter back wo wa jo fun wo na be kire ko aye wo na be kire nipa dodo afre wo mu masa shofa ho die ye shofa ho die eye na ibi asne eti no fa ho die ne bo edin apan
1: kwajo medasi fa hundi asema wo kan kwadwo me fa hun kwachiri ba particular ko fi kranche ne kan e o si se udi ni padudu wachi a ma ire fi so ye ba kufu
0: okay
1: kwadwo ni mse mpempri no mre bebere no onipa bu ha onwe ne fa hundi hu no odene bo bonamfo o onipa gu prison fire yon ko sem o yenkoye wei yenkoye onwe na chi o
0: okay
1: onwe ni be de be to na ma ne fa hundi no aban sa aka kwadwo me fa hun kwachi bon ya e wei
0: okay
1: last week so draw blast omose Ghana GFA for pen for person me call relegation enti supporters union bi ayonko first ma make ko joti o na makofa ko jabo mkom na makon demonstration na kwane leader na odi kan no na refi na enayi akoto kwane oblast na bo osodro na kwane kwaje mic ya yedi yodium na kwaje mic na refi na oba no so di mrashe ni sema ye betwa di ti Refini yebe chwa niti kwa jo anu donfini miensan akwe na baso ni pemu. Se se mpani mfwa kujwa atuwa kujwa siki siya bobo onewi. Nifaa hudire 3 days na kwa di baby u.
0: Adi baby.
1: U bie wano wa kasembi ajwini huye. Nivye si faa hudire kwa jo efri wunsa adi baby em. U ntumi nyadi ya upe.
0: Dabi.
1: Yedu kutumi 10 years. Na wanyi ya kula ya bro.
0: Dabi.
1: Adi ntile mumu ya nyuni ya huni ya nyuni ya dachi. Kwa jo bie eba si suomu wa sebe omiti saa pandan kwa eni ya saa ni ya manu.
0: Ya samu.
1: Uwa nyuni na hon. Unse kusefuna besika ni etika atuda.
0: Dabi.
1: Sese ube chwe refit ball ye nyam kwa kwa nasi suwa koto ponko ponko uwe nyantoye
0: smet naso
1: kwa mi mabaswa wadi ya boko jyotim ada ya wadi fimba ye ponko uwe ponko uwe tupapre nyantoye refu nyame di macho ede wano ayewe
0: wanwa yuka
1: kwa jyo sese wadem
0: fahudie no
1: fahudie ni yaje
0: yaje
1: senya kutuwa mwa nasa abay mra ni udia uwe nyabusu miyase mu
0: dabi
1: ubi ya bechwe obitri
0: ey
1: refu ino nyame di boronya ni wasem sebe ayaya yanyini mkwe chile na ubufu a untimi nkasa mane mroso mane mrawo mu
0: okay
1: emfa mranse wo nsemo mane mrawo mu sene kwadwo kan no ko prison ho ne ko hwe nipa egu omo te se yan ah omo te se yan ah
0: memagu prison bebre adwo
1: nyankopon amo a se se Ghana yedi 70 years how many times a year nya 70 years e medi na sia mampanina da roma wapade ye nyamu a ka ko hwe enipa afofa so omo che side e maye emfa wo ko tuma sane apade ne bia na president biba ho no ompe pardon
0: me da se Pabro,
2: kajo,
0: kyankwai.
2: Kajo fa hunde wo ade ehu hia papa. Nnya, asemba ko ampeza me kacho nze fa hundie. Sa wo ye, resa okra wo yare. Keke na kra akwa da dembe 1 month 2 months na wuntimi mpia bonte no. Abraham fa nkaba nkra ngu san hwede wi a wo si ye wo.
0: Ho yira
2: ye. Na ye do kwa kwa sheba bia. Ye sa ba ba kire wo de wo nye. Nti me kire wo se nnya fa hundie de. Enfe nya gro obi wo ho no ma se bi mpadwa so ana adwen se obebu obi afa so ewo internet ni so
0: kwase abuo
2: ni nkwara bi omodoma omu ejimo
0: omu ejimo no
2: omu ye frostes omu de omu chinchimu sa no adwen bu fa so ewo internet video so ami ni ma kwara ba kwa ono de ye ne hu yi ba me kan ma ka kire ni se on hwe ji na fa hu di an kwa nko di ba bi nya sa na so be ye si papa
0: that's it
2: nya ye ye si so nyina ye hu sa ne ma nyo ba ye pese ye ji ye fa hu di ma e be se exam ti no ya an fa hun ankwanko forefore nti ebesere omze omunfa we entu omutrim
0: meda se ep fa hudie ne bo den chen sika 0322083583583583 0322083581835823583 fa hudie asem ne yeken be ka bi chiro bi mame fa hudie okay amen koy hello hello.
3: Hello, Nana.
0: Papa Nikasi, eh?
3: Nana.
0: Where are you from, Ifri?
3: That one, Nana. Kasa Ifri, na buwam.
0: Mada, say. Ya mkofa, hundi ya mwasa mni ya keny?
3: Mwendi kure ya tete. Mujina wa yisabe, yeswe bia, medisika kwa disi, ubi, nemu, mama, nebia, fumi ya ma, mujina wa yisabe, prison, chine, mama, mena. Nye buwa payo. Sume
0: bom homa den ebe mi amia yikwan bia yimasim unya medase bom ebe yi wate hello
3: boss
0: ne afre mi fo panikase
3: ya medin ya na ne me kase fi kusi kujukru
0: ana ne fa hundie ho asem ne yekan yo
3: ya ko fa hundie de hunyi o o ya na ni fa hundia o ho bobo ye papa only if you can who scar less only found here said only channel who to make example no who school but only found in the end of the what would be and this found in a more can't want to in fact the moon here more with the oh yes we also should have found your first and now they also should have because all found here on a move for you and I'm not found here my father be a minimum free me said the beginning war and if I found here and we here I'm a chabot okay
0: Mira se pe owa fa hudia na atim pe ko bia o ene ya labe fem fo ko pe di game nsi uni fa hudia ntim ko hebi
1: dabi
0: owa fa hudia wi ame ko ho
1: no
0: hebi sa mro bi pe bia ko ho nya bo fa hudia mba yo bra
1: onto bia de na uka
0: yo hello there very free
3: papa ni kase na amoni ogun
0: mira se pe fa hudia mwa sam ni e kan yo chama ani
3: de mu ada ani don ke na so fi sha pe shi da gura na ba
0: okay
3: na go fonto ba ni sha no sha ni ba ki ya di ba su ni sto from there ka ti eh de dia ya na me ka ti ya sha ti ya su ko ka ti
0: Hello, do you have a na ahumachi adiaba
2: ei kwabia ni okunu
0: uko chire ma chire hwan
2: eh makwa ko hundanzi fowe
0: ami fa last quarter hello
3: hello
0: opa ni kazi do ya free free
3: abetoku
0: yo pacho mi tio
3: pa u de bi ai na sen ti kam zo pa em de semeno na mi zo fi pa mi ye pa hm da mo bi de se de bi ara ye so a o pa pa pa
0: yo Midase, wati huwa na wasu nso huma mifuwa fridge madini nina mfensia na yendi nkomo edo tuwa na apai
2: kwa juu
0: fahudie huwa semuni ya kachiru
2: huwa hono
0: iti bofa hudie huwa yu bofa hudie huwa
2: uti ya huju naso mpe na abe kwa kasia wawa sem
0: kasi krampu de senke jao ya diabiti meurema babi siye yi kwa tisamu kuma na abe huse kuwe ni abusia na wachu mu ensam dodo na SEC na ye free ensam no asedi a bra Facebook na ye nante ensam de e bia wo depa wa ha na ye free asia na mi free asia e wo Ghana man penis excellency John Dramani Mahama na traye gonja de chikonkro te yeta maso presso we de ezem se jata mama lodi double sweetheart aha kra na tra na mi free wo ebei na panyina wo no e na ebo amane ye e di free atrae ho e mama mpani e ye owura ferret kwa chi ofosu na watwi ana ode kata tententen e betu dwa se Ghana fo muntie asama mama mpani ene waka nyina wo de twabonten ne se wasi nyankopon e ya adoma afia e ko wura mi kira fimpinu ene adionu enson Ghana ebenya 70 years hurray na ne saye so nti ohwe Ghana mamra wotintim no afia pem ahankron ene adiokrumie no ne kata fa toso adiosun emienu kenkan so baako na emama mpani freedom anasa fa ahudie bi anasa opebi se onfa nya bibia bi a wo mo modan adu afie no onfa ka bi nfo mo ho na eno ena panyi eche se mampani agina sa amamra no so ade a kire se enam se Ghana ye kwa kwadi ye mfinhia aduosun ni nti enipa ba se aha nwotwe aduosia emiensa omo eda Ghana ne duafie no wodi ebi efa ahudie acha wo mo na ochemu se enipa no emu ba se aha nwotwe ani a kire de wo mo de ohun se omo ye first time offenders na se afi na omo di bone obu owa oni bone da oba wiase ni first time ode edi bone eno no enti sankofo no wo moye ahanwotwe ani edunkron 819 sankofo no de ye jawo omunkofie na wo mo enkodi wo moyere nom eno obusafo aduane na sa enkofo ko na mu nso no enipa no me se omoye 863 emu 819 de first time offenders omuni bone da omunko na emu be 13 emu nipa edu emiensa ayenkofu bia wamako dene duye fie wa che umu wa ukura wa dawa wanya 70 years
4: oh
0: wani mise gana mdano kura ze uya abe jumana udi 65 ana 60 kwa uti uko pension
4: yes.
0: Ba ne duye fie numa mpenisa na mise yebedi 70 years inti ubuwa wa na wadawa enye mfisha ni bese ebiosun enonso mampeni ese wadi acha wa emu edu miensa wadi wamboni ya edai acha wa mfri 70 eko nina anti emu edu emiensa mampeni edi acha wa omu eno wache se emu bi wo nso a wakoda na dua fie we onse na wote abonche onfa ahudie no edia ne ope na odie
4: ba
0: bi ope na wokɔ okɔtena ho no wayare wayade a yade na nkɔda ayekwankrɔ ne yade ne moye dene waduro wo ne nkwankwanta wanya fa ahudie a mafia mbepɛ papa bi anom anhwe a obefiri mu eno so mampani se emu nipa bɛ sensia omunso yenhwe na sa mampani ne presidential party ebi enka wo mo na enu akyiri nso no wo kyerɛ sɛ yɛwɔ enipa bi wɔ hɔ a yɛdɔm ekɔto mu ɛsɛ enka yɛmu omukumfo enipa ni bi wɔ hɔ a ɔmbɔ ne mu di yɛ no court hyɛ sɛ yɛmu omukumfo
4: ɔmne aban konhye
0: ɔmne aban konhye ɛne yɛwɔ da hɔ a timba fa na agya tei na una wukro gos obo ne wadi no unse mfatase obo yasi biye mu na mampani edi ebi echa womu sa unko funo emuni pabese edu eba ako mampani se se no yemfa womu emra life imprisonment na chese omuni se se no enye kumfo biye mu na emu yeromba bebiya obe dem unkwa nanyina kudye yonku na emu mbra na ebe demu sa wa uwa na sebi uko eno so emu enipa maako maako edu ebaako ena mampani aye ne se womu emra na emu ensia so obu ho a yedna kotum se ne nkwa na nyina obetra prison ho a kwesi ewiase no awiye na emu ensia so na mampani a chese se no womu omu emfinhia adunu chese enye life biem na emu 20 years unye twawia na chese una okro no na emu emiensa ensonso de wose womu eyesonko special people aha womu de yenim womu boni a womadi womu ye special mampani sesa ankofo no so no yetimi ed womu eboni eche womu a ntikata mampani atanye na watwi ebeto dwa a ne kasamafo fere squachi ofusu nensa ehye aseye na ebi yede amawi eti we edie da ho nsa nkofo na nche samdem ye show sem panifuo etu omun kata sem hu anamu a womunso ebetimi epie abonten na ne nyina mushan se nipa 819 womude first time offenders womu ebefie na nka ye nso de conditions e wo ho
2: kwajo na ho de wadawru mo special people sun untimi nka o
0: eno de minti
2: ye nyina ye ni
0: ye nyina ye ni
2: mbom fae
0: nti emre ne nkrabia
2: ene
0: bechre tie bia special people na se address no e bia na che ma untumi ye nyina de nyina wo shimbi na watimi aba efie abehu ne fa ahudie na mame firi wona memfa mna kuma se kajeti abra Facebook Frankie ti hwe so ubo unze mami bidi ya huma so kaya ubisisi se adwe ya wadina na mkrum mo ena wanam hono bra enchila 104.5 TikTok nsuye dembra na yendi nkomo wapani wawi pimpirisi pa ena washe ni jesi rede apa yasa na uhu na mami uhia otunton fos ena wakofa fos ni bia wade kwa ni krum ka station na kaya yoni uhe na bedabi ya waba na wadibisu wa omua na omudia yi gudu debia waya no ho de adwane na nei de menim de wo kire no kwan no nti wo de fish ahoma na achechere akoa no ni sisi na wo hwe na ta na ehye na bed host bi ewo ekire ho na wo de ahoma no ayire mu kama kama pa na akoa yi wo de ani mu na nyama yire no na osi wo de me kwote me mfa ba bia na maame no su kura mu a un se papa wo yesi wo jemu a anhwe ya
4: bra basa
0: wo bedane enti maame de na chi den a wo de no ekɔ na saa niema we ni nsɛm we bebre na asi
4: ɛno kɔ
0: na nkuma sɛ obisi ya ne ma dwane wo de ne ma dwane ɛdɔso ti sɛ sɛ maame no wa kyerɛ kwan enti ofa kayoya ne duku ano asom na udi na chi bɔkɔ sɛ de ɛbɛ
4: maame no make sure sɛ ahoma ne mɔde ne timiti
0: enti na akwan so na ntɔ de kwana
4: ija kɔ yɛ serious
0: so just na ntɛ pa na wo de ɛkɔ na abusua bra nhyira Facebook na ebehwe bi na wa ebehu na utimu se ei hey, baby ade adri de enida ho
4: adu anibre
0: yes adu anibre wa da bi edi jane
4: ko de bi ko to no ne dwetwa de be fa ne ma no
0: uh-huh.
2: odi dwane wa ha no
0: wa ha no
2: nti wefa obi amu nani da ho we ya wa yire ni wodie wodie nya de a ukoba bia wo fia wo sika na fam ne ma tumo
0: enu anu no se tense risa anu age
2: nsuo mfa masan
0: enu anu no enti maame no wa kire kwan no kama kama ene da Facebook no bra na ebeja wa dwen kire efa eto eho ema ye na asemu e die bi hu no fesa re misre pa o bi hu ye bi ei be bi eburoro
2: nya bre pa
0: jidia sa o jidia sa jidie nti na asori panyi kase kawi a
2: asofu bobakiri
0: asofu age sa kantesu abakiri ti jidia senti se no kayofuo ye de ahoma abakiri musisi se se biadwe a osi kumasi zu no a odi akoro etia no na na watwi mu achachefuo ko strike
2: yes
0: na omo etia tie edi be na watwi mienu ana na watwi
2: eh kwadwe kakwa na watwi mienu
0: yes ni nyina ne se omo se wo mundwa nam bia ewo womo adekire mu na aban fa mu omo a omo nkọ na obo ana kopie mu ewo abosam so ene obosume frẹ ho mensim ma wa santimantem ha oba ahima wo ho eye nana akosua nchechere cha otoso miensa
2: yes
0: na nana tenase ehu se ejwada no kosi efe a cheche fo amasuku enkrenzu ubeshia omu na ebi enam banche banchere ebi mukrempo konkutekum bim kwa tayar tono ma wuram
2: ehoye pe bisu de nyi se na nam
0: mo e manzu wo musese ebi o jhs omunya duro wo na eja omunya huni kem kodu ya no ho promosa na na hima ya nse da bi wontena ho mankura na nte banche banchere sa ehwa na wo to nsa frɛ assembly member ene youth committee member wo nso ho ene eja wɔmu nyinaa ɛbɔ anan ɛkɔ suku ɛwɔ abosam so
2: yes
0: na wɔmu kɔ ɛna agya madam na ɛtwerɛ yi piabrɛ akyire na yɛnhwɛ deɛ nana hema wɔtwerɛ no ɛbi na nana hema ɛtwerɛ kofi ɛna mahu sɛ wɔtwerɛ nana ɛde agu ɛsoro moma creation ne mmra aha nana hema kɔ ɛno ɔkɔkyerɛ adeɛ twembra fɔm ne yɛhu creation ne yie nana hema ɛkyerɛ adeɛ no ɛna ɔsi creation ɛti creation no ɔstate yɛ it is to make something new in life me am once man him pia
2: ana pia
0: o kakaku
2: omuye nyame ado me hoye pa na na him aya de
0: na him aya de
2: aya de me feeling no pa
0: na him na wa kira de kama no na na him adu be we have brofo ne kai enti what choice eh edio
2: kojo ani wa him atri hamblek
0: was it enough from ha eti na na him na na akosua nchechere che otoso emiensa na wakira de kama no owie no wache se won de de ntia otu sa na mun nyan se se le be ya nkra no wo mu enante banchire na ewo asuku fo nsa na munam da so gina strike di assembly pa acheche fo mi enu am waka so abudumbram
2: ehwa na besi
0: na yesi enkra enko mo entakwa na da so no cheche fo ne se wo mu ye extra classes we se adru mi so na obi a wo strike wo extra classes ho sey
2: kwodwo sika sem
0: na chese omu dem tokwa ayiremu ewo classroom abren kura te ho na chese enye easy kra behwe teacher for strike ya nyame adume adware omso mda ba weye die etwa mu no die na ensembu mpa ntino teacher for mienu ohia ba kutison ba kunso tisa na omu ede entokwa ayiremu wo kaaso a eno wo emfimfim mantem no tina watwi mu ensembu nso a esiye ebi eno no na asama me bekɔ so die ka se ei
2: asemni
0: asemno anwade pa frank is enyabotre emfa picture ne ntoso ansa na mame ntrem kakran kwa ni mu ni nyina ne se uber driver yi owo kaaso a
2: kaaso bi
0: na wasi wono de wo ye adwuma efri kaaso a na ode aba enkan akra na ebu owo a wo ba onya bi ma enti wo ma na onya pema afo e ma miensa customers no must oh see there ya wo free ha wo ko ayi de se wo ko abefa ko because ye ko gi ani e wo ekurum wo kire ayi ye friends enkano no buo mo ko gi o ma ne on de ne ko mo de enti uber driver is one de wonim de e frank is wo pre nya botre uber driver is one de wonim de e
2: nice guy
0: na wo ko ye na wo ko fa mai wo de wo mo ko duro mo apartment wo mo oh na wo mba hwe ba bia ye ti ena blanti ezo okoye okoye na ma no eka putum twetwe pam na eja omoire ne to mpa so ahead ya hemre
2: fumfram
0: e ma mi ensa no sebi wo mu edi uber driver yi fumfram
2: modin pasa
0: omodin no ena eda so no bra facebook na ebetie
2: kani ye na aka so modi ne ne ye repu du driver na na se ne
0: omen nada
2: aha
0: omen nada
2: okay
4: oh ma fo so no
2: e ma mi ensa ne be ma ba
0: e ma mi ensa na odi e uber driver no e wi ase obi nsi trodo e ma toa abrantie o che na kusem sei e de e ma ade mi enti kakramra
5: eti kaso agudumbura eti brono am wo sebi kofo pema sempa because me hu anika eti ya obu ho se wo ene mekokurum ti no o kwa aya na wa befa meko ena me sum ye adwuma na adwo na adwo kwa na me adwuma ti bo me
0: shiraya fe
5: ba na mababa beda eti eye emaya me sebi am no mo brono so me no mo nye adamfo but omo ya musu ene bekokurum ye beko ha enti befa me enti ya na musu enwumre omekwa koji omeni nti se omo koji omeni a on person me befa omo na me kosi omo ewo East Legon Hills e na nakurum enti me kwa adwuma me befa omo na yenko ena se uba ne so Africa so a e ba kurum a ya na hun share nya trips a nti na e ba sana na se advantage e mai enti me ya na musu ene me ba befa omo
0: ti
5: e ba 6 mu honum ena me call se o mama me befa omo na yenko so ya me su meeting me afa so akwa adwuma ti me drive omo from kaso bunumbu anho a e de call East Legon Hills and no crew. We could do apartments now or more call Gio Mini or said the Mokayano. We could do one and obvious who never had dining me a high few. To be right dining room and a barco a lock upon a matrino and a utu safano. And my swami no moke almost so a pa or shame swami is very smallish almost so a pa matre and a fee. Omo training na be jinamani eno mo kametare gate no na afi omo shaye se omo de omo nsa efefa mo na kwacho omo so u na de omo yi de eni kire sey omo bi na me so me kwa adwuma because time e da me adwuma no so enti asa o ma na ba ko pia me to empa ne so ena also me tre enti o wo me to empa no so no ena ba ko e de ne se si me nsa tu wo me chi se e tare bed no
0: ti asa o
5: me di agro sana me ho sorry me ho sorry na ba ko e be so me nan e tare bed no ena ba ko fro me enti o fro me no o ne me ye de o pwia wiia na o de o aso me me nan no de o te me so no e be ko na chi aso me me nan na de o no so me nan na aba aba beto aso enti ye wiia na we ya aba beto aso na o mo ne me e dai
0: enti kaka kwasam no no
2: kwajo
0: ye
2: e ma na fa ba bi no ma anya de o ma anya de kire se
0: okay
2: first of all mu ya ma mi nsa enti kamodi ka tu puru mu de be ma de u sie oba oba di ka gru ho a na hu wo ho kwa de a 10 minutes
0: center wo che se o du so mu na sori
2: ye de bi ne no kwaso mu yire no
0: de bi ya ngi ne se bi mu nya
2: o de bi ni e ma mi nsa wo ti o se o mu so wa 10 gram one yeah. Smallest. Eti ke ma mi esa die.
0: Den
2: san na mu akire wen san na me na we kura die a.
0: Fa
2: embre sisi a. Kwajo ah, wuni kutoto ngwata, mujina the same jan.
0: Na so mu domu.
2: Ba nane.
0: Na odi etie e. Eti abente na so mu no apan.
2: Kwajo,
0: ya kwa ire na we no.
4: Odi e mesre Ghana police for asimo de kaka ku nyan TV da.
0: Mu
4: fa branya juma na be ma ne kwa yan ko.
0: Odi etie.
2: Apan elie die de.
4: Wo ba nye nyasem. Ba nye nyasem.
0: And your brand here, we got us on a warfare pa.
2: Oh, a nice guy.
0: One more irony here. Kaka kunya.
2: The man is a friend. We need families.
0: Okay.
2: Kaka kusi. Ah, why are you
0: inside?
2: Ah, why are you?
0: Kaka kuna tu angabere.
2: Oh.
6: What did you say?
2: No, I don't do so open. I see you are coming from my home. Ah, the what street?
6: Isom.
0: Ah. Where did you
2: oh.
0: Yom ho djuma.
2: Kabe kura mutu pulu mana mi huye besi anya aduane amano asem bedibi. Na dem akwajo.
0: Ba yi adjuma.
2: Ba yi adjuma. Ma yi adjuma popopopo nya mie ni mukure ni.
0: Na abrentie si asem mi si za anwa se da bi ka be ma na koye ya. Anka post vote
2: ni ti pa na.
0: Se akwure pu obi. Enti wono so ba nan ko a post vote na ka chom se. Sei na o maye mi o. Ti na post vote ka chire mu.
5: The afternoon ni. Na me ba be report for justice police ni ba ku ifi na no a ah na wo filipa we dey minya wa you ya say omu di me ho fe o
2: so dia oh ka no anu no police is one of the man no enu anu no e ma bu ho ma ko do wo say na anu me ka tell say electoral commission kura say Ghana ye tem ma ye ho pa obi anya kura 55 na wo anya mi ensa onko betu ni kan wo ye
5: say omu di me ho fe wa me ko na me pe the right channeler meti ni esiki for justice inti na ni ni emu no de atumi ni
0: oh omo kwa we no
2: omo re no ewe de ye
0: na enu achi na o nsa me de Eya na me say e man kro na hwe wo mo na matie wo mo so. Ndu mo sa the story. Entimi konya o man mu baako. E na ono no kire se. Wo mo ka so na mo tene. Wo mo ye apreman fo ma wo.
2: Aha.
0: Enti meme hu o mo a, o mo suro se.
4: O mbe ba apuchi o.
0: Mbe ba ni mu se ye pewo. Aji se nkokrafo ya. Kokrafo no so mo ntimi nduye. Wo bi tuma irere na ba.
2: E kire tim.
0: Enti wo mo nya abrante we so na so no so no o ma mi na che. Ni hu o fe we tia tia. Aje me gu na hel mu no masa.
4: Tabon takula.
0: Tabon.
4: Wo ye bo chuko sa ni bia.
0: Se ni ma ya wo. O mo se o ma plan ya che no se ga we o ma mi ni se masa.
2: He.
0: Mu ya kwanya bia dia. Mo fa nche no.
4: Eya so no.
0: Na eya na ma me che se da wo obi a wo se ye na. Ya ko ropu. Ya do tu dem ye so adimu so adene so reye. Enti ka wo nya de na ka de na so re.
2: But na mu no.
0: But na mu no.
4: Adene ta je na da so.
0: Adene so de ye kama. Tu ozo ngdo ma di o ma di. Na de ti ma ni bi o de ti o mbra.
6: Si ye so na ye nji ye ho okatin tin nya tin tin ni be na ope. Atin tin ni be na ope ade ye plan ye bo no. Enye di keke de ji no. Enti mi amin tin bi ji meni mu no.
0: Aha.
2: Ah. Ade kwa je ma mam se ma obe wa ya de.
4: Wo kwa na ba ko san se mbo.
2: Oh dia bio.
0: O de ti.
2: E ma ni bo ho mu o chiro mu. Aha. Enti wadi na wadi no wono onye mi.
6: Na ye nye be di be ji ji mi e na ye ye. Ye nka se e di aso sai
0: Debia mi kase wo yo bare se bia obewade nkoa dia anka onam school age mu na onye wura ba university ano afi serious guy because oba nya sika na odaka ma obe na eden bebre na bro bebre na da hokwa obe hu ni sase yo bi sese nso wo da hokwa wo bre edwa na jo onu nkoa ntira yam ko totosa sex ayi
2: toys
0: sa toys oh mane bi bre omo panika mu kwadu adi mi ko bia me jam husa wo da ka ma mu si moto so me da ba baby nso na wo bre
4: omo pokwadu omo ko te passade wo kwadu nyana ko chu bi bad na to ko jina wasi ni pidi pokwadu ke kwadu ke no ya bo
6: fra o fa si ya so bo na enjin yo wa nyam pokra se yen ye dia wo aba pom ni na o nda ne nyam ya o bi ko chira man kan se wa nyap trauma trauma trauma ben edie so wo trauma watu wani nuhunye tani wani wajudia nuhuwa me mpenari ama ya chinti na ba mpenari ya anis ye mbiye huu wase onfana juu yede emma ziye ya kako ni ya nide ya yedebe chenu mami sede ye yetiye ya nime koka enya di obeti hasiye na minimu yedin simpo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yẹni ni mi yie afẹ na gbọdọ kọ ẹbi ṣaasi yẹni ni mi yie.
2: Kọjá náà yẹ bó driver náà ṣe wúwo
0: driver
2: ẹ ká bẹ sá fọ mu yẹ bí ẹ ká bẹ fa.
0: Bàbá bẹ fẹ abẹ́ntì náà ga yìí o. Wọ́n sọ mi ni yie.
2: Yabi.
0: O bẹ dín náà kùnú.
4: Kọjá o ní ma dé bá a kó ewúrẹ́. Kàkà kúnyẹ dé bíyà wà tí ìṣe ní ọdún o ma dín ẹ̀yẹ o ma dín. O ní mi yàrá yà wọ́n wọ́n mu.
2: Yàrá
4: yà wọ́n mu. Yàrá
2: wọnú mu ọba ya sẹ mọ ọka sọ ọma tẹnà ọma tẹ obi
4: ọma tẹnà ọma tẹ ọmọ
2: tuntun
4: ọmọ tuntun ọmọ nyale
2: eti ata ọma tẹ
4: adọ
2: tí ọmọ
4: nàka tó nsẹ ntaawọ
2: ọmọ dresi sẹ pẹẹdẹ bíẹ ntaade akasi ẹ baagi akasi ẹna kọjọ
4: kẹ ọba ya sẹ ọba ya yẹ ẹna kọ
2: papọ eti ata ọmọ laasi nẹsẹ ababa abiranti anu wọn fa ogyinagyina so kẹ jamani kọkura nanka yẹ fẹs
0: ẹni a wokọ joint bebree a mi ti mo din wa ha ẹ ma egu wọ paa last bi se bi kọ tena bẹẹ mu sẹ ey de bẹẹ mẹ da fẹrẹ
4: mẹ bi nyame a ni ọmọ sa o tibi ọmọ yẹ nomi apanda nkwa mi na ọmọ nyaadi ni
0: sẹbẹ
4: nyame a ma ma sẹ ẹtumi no
0: ẹna wọ dẹbi o yẹ sise nsuo no mpinkya mu a wa mo bi anum a wa bo pin na bo bi nom tí wà ti aseɛ wọn n'o ti onye bi sẹ bi onye bi nli o n timi so na yanko ba nkɔ da
4: ɛn ti sɛ bɛrɛ maa na ɛkɔ tún maa mi nsɛn ɛsɛ nka polisi fɔ
0: kɔ ti na polisi ni sɔ wɔ fili paa o
4: na maa da yɛ mu fili bi na ne yɛ bɛ ti mɛ ma na.
2: dɛbi o bi bɔ ne nyɔkɛ
4: yɛ fi tumi yɛ fi tumi yɛ yɛ o dɛnɛ mi dɛ.
0: ɛ adeɛ baako nso ɛhɛ nsɛ bɔyɛ no hɔn dini because ɛ maa mi nsa wo bɛ tena o so no wɔ wurade aa anya o ho bɛ fɔ.
2: ɛ ɛ di o ho
0: bɛ fɔ. ene akwa no ho adene
2: ho adene wo kwa wan kuna mu kwa wo chakra ratio no so ti mi kwatre
0: kwa
2: we wa ko we mo ko we
0: e yo na na se boys bi zutimi nkotu wo mo ko ba akoro ma breba we ti magina so tre
7: na na de ti no mo ntumi kon galam se na se hwe na no ti na mema ni na wa be ko mi ensa na je so wie ya na ko konfa no che
0: ei ampo ene boys bi ntumi nko mru tu
2: e de ni de nyanhwe ya no nye
0: e be da ko mi serious o
2: ti se ma
0: present we ti magina so tre na ma si dia gay kasa hwe am ho dne
2: no no de o ma se mi ni
0: we kire so mu gina so
2: yes
0: na sa ma kwose ma sa so hwe body ya body ya body
2: na to
0: a to a fu a nu fu o ye ho fe
2: adia
0: ti ase
2: adia bible aka ho asa mu bia de kama
0: ba mi ya unya bia nka unya ho anka ba kotena
2: o o bia bi se me na to bi se na se ma di nka kasa we ka de bia ma form
0: sa
2: a ma form
7: na ka ka bi kotena kasa de se fia sun de bia sun de bu ka ka ku kotena kasa fo bi ga de o kana
2: kasa mo ho nyoda
7: kasa ma ke
0: sa ka ka ku kotena kasa ah kebe kebe publish ad na kwa bochiri iko ka de bi ba mi fake news
7: ma mi sa ko re produce aye
0: enti abdan tana sa mu no
7: uni me yale wanya
0: wo mo wo ma kwa we no enti abusiafo we no abrante na filia na se ema no emra no omundi
7: ye so so emra no omundi nya de papa
2: o da bi abrante na fili ah
7: fili
2: ba mi ensa
7: uni me yale omundi ama
0: na na de ti ti ay update e wo mai ema mi ensa no asam ni pia bo nten sa no e na abrante de se open patesika na ema mi ensa ne chere so mu ya prima afro enti e hwa na ba bi abrante yi wodi na asam ko da wo mu no ema mi ensa yi akeka sika esom 100,000 Ghana cedis.
2: Wow.
0: Akoma abrante ensa odo si awe wa jim patesika na emu ye ni
2: nice
0: ah na emu ai
2: for 100,000 Ghana
0: cedis 1 billion
2: ei
0: se wonje na emu mo mo niye
2: benye sika sa
0: to omo fa ni bia wo mo na ho
2: ya ya ya no mo to ma no
0: biro e ma ni se wo mo de se wo se o ma chi wa wo na aye public discussion a wo mama wo 100,000 Ghana cedis 5,000 se se na kwembu gwa chi ni 5,000 yes ntj empatesika na emu yani nyiye ye
2: beto aso
0: ye chi ubi a e be yonhu adwuma enti eno no ne update a ewo mu eno no a eh me yonku ba ko no won kan dia sanem sesi a
7: ende se pra de we ya fe no beto foforo
2: na ye be nse ne won tun firi won
0: no tun firi won se ukwa ba ko ne ye chi wande bia 100,000 ti o me enche no na yanwe but honestly speaking se wo hwe apodim a wo ye be ma na se wo nya dia one way ya obewu emrebi mrebi mrebi achapa wase mami ke twem ba 20 years omo se ya santwe senior high school true shine guy bi ko home girls na chene we ni mani wuye oh yes achache ai achapa enti sa enna no e de but ehu achire implications na dosu oje wa gen se ade ye de ade e fu se bi kun kwasea e ma mi en se iso omu so omo wewa wo mo no ata o ma che sa no masa omba yo wo dwuma
2: e ye no kure
0: omba jo papa papa e se wa na wo ye de a wo na o regreti wo se na wo da so de a o no se bi o nya du ba bi o dwua wo wa wie but wa ba rebutu so a wo no no otimi ka tri bom oh no mo ba tri kra wo mu wo wie ye na still continue na wo de ba ko no krampo ma ye wo tre ya de hen hen tim wo wu na ye ba ba hwo no wu ada alalonku ya so
7: e twetu
2: Ade ban sa mun
0: pa pa.
7: Bi bi an ku ade we nti.
2: O kura o record nye. Oh, e bi o ha ye.
7: E bi ade bi an fa tin be se kitu na nya na lenye. Ko ba na nyi.
0: Alele nku ya ku na u ko du amachi wa rubuta o se.
7: Ge na do ba ha.
0: Ge na ku wa se nku wuda alele nku ya so.
7: E ho na beti. Che ya ban di mana o ye yo se so a profession.
0: Enti abante ya sam eno no. Enti wakoto ne pa anya sika wom na emu ma na se onhweye na omo ne no enwie ye cha branche se obi change na kwan yo se obekoso afa ho afa wo mu eno de she benin krabia ene bechire na awe husem bi se eno na jo na unyum sokoban ampayo
7: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yes. Baby, I think so. Kumasi Hospital one.
7: Yeah.
0: Ejabrantem bi atia so quality food shop na ohun mama
7: e
0: busu nyafo e ka ba fie bra Facebook en 104.5 na ye de atoso no kaka ku
2: ya kwaje
0: atin so na ko ho
2: yes me na mi wo ho no na e na ya ho sempa na could you believe say endra no ye ya boss mai ni pa ye ne ko kasa ye ko ye interview no
0: okay
2: right after the interview na
0: na mo ko ho
2: ye ko ho
0: quality form one.
2: Quality form one ni na Kumasi Hospital so
0: yes.
2: Park kakra bi na twom ntam fi. Na yakoye no nipa ye ne no kwetwe nkomo fa dwuma di ani ekodi wiye ye no.
0: Okay.
2: Aye ba no. Eti ye gina na yard mo ye ne ni didi nkomo a ene nkwada bia se form horse yo form horse yo na te se ye tu ye ni no. Na de we smoke ni usie ni si kwosoro enyi obi na esi bibi
0: okay
2: eti edi ani ko hu ye na che se e de foam factory ho na nkasa no
0: e bia omuye foam
2: omuye foam ne de chemical frafra ni enye foam na ga ho ne ja no eda na che se ja ni si butubutu
0: pa ah Facebook en shira 104.5
2: da eti ni pa ye kwade na ye nim eti ani ni jina no si ye ri madwuma ba ko ni
0: o
2: Majuma Bakunye artist or ya can we no a juma a hona a jani de na was a before said you near or soon anyone I was say any day yes boom and yet I said any jina hona a ja fire service ya befre it took about 30 minutes na a jano and why a day and a foam no so di and near mode yeno a yet I say inflammable never can say a frefre ja
0: oh
2: etino eja ne kwasaano
7: esita
2: ni sani ya mani ginan eja mkwa
0: abusia bra ena da Facebook no awe hosem kapao
2: kwa jana awisha video ni bia eja ni toho no
0: ok
2: na eja ni ishieba tise vokani webo
0: eja ni yede ishieba
2: because ena ni nina eja ni diechile because of niyema na omudi yesa
0: afo
2: ena ni tise usuyo na eba nina eja ni ediechile na kwa jana could you believe se no masa omusa en ton cars e wo wo enchenchen ho
0: enchem wo na
2: enchem wo ni wo na no mo ton ton cars ho de be ni se boys na so mo papa glass no na
0: de mo
2: e piepia ka de omudi handbrake o se de se omu kikasi na omu piepia cars no mu pia nyina na bi hwe gugata na bi e bi glass bobo e ko pro mo ntimi ayi wo be ko na ne bumper ne back boot no na che se tail light e wo wo nyina ase na che se wie ya first service for buy na krom hapa de gwajo first service wash o mu dumedi a e ka ibedru ho ye pump is 123 so yasan
0: asan de sa
2: asa na o se yi tank na yi no mu bie ni se pipe na de bucket so so
0: e bi o se si de mre bi o mu de pure ta ko bo benhia no
2: na te so mu buru to sa park e na wo de rubber bag ni akwa hwe agum sa na to na de rubber bag ni akwa hwe agum sa wo de ma me fa sa video ni bi nto so na echo because
0: na
2: o mu buru suo no wo mu tank ni because etimi podi aka mu etimi pompinko na o se o mu ye ni sa kakra sa na nyame adum
0: enti factory nyina hye
2: factory nyina hye ba wo show room ho de and me and Ruan to give me a dear process in a way and I had torn it there.
0: I
2: said, they never go. But the fact is now, chemicals, why the best friend from Honey dear, full from.
0: I was here on Facebook. I
2: said, it's about Facebook.
0: So come on, Ampayo,
2: yes, Ampayo, not just a Yachiraya,
0: Yachiraya,
2: Yachiraya, Otra, a ye, Bishop J. Y. Duasore Dana, Kumasi Air Hospital,
0: yes,
2: in Tenim
0: Wanwa,
2: a Trenchem, Etim Esia, Akoha, Junior Papa, na Areho.
0: Yeah,
2: I will hope pa.
0: I wish you have a friend who had it. It's not a dumb sano.
2: A course who are not in your
0: easy. Maybe I'm a cassette. Don't some jim do be a mother.
2: Quado.
0: Now, oh, she's a dear, yes, she's a jay, said ye, she had ye, she's a air to me.
2: Nay, is it cra? Nay,
0: Japadiana,
2: I'm more dee.
0: A Japadiana,
2: a Japadiana,
0: a cat. Now, if I said, was it a dear pan, a movie, which I say, a dear
2: pet. So, I'm going to go from a choir barcope. E si ya no mo ba ki ka mo ni ma si ni calculate ya hu de ko fe ja ne ba e de but according to see ho mu kire se endra no mo pon odjuma ni bi ani ho
0: e
2: bi an famu an hre ne nkwa se de na ye bisa no but se de e ja no e wo production room honey dear man who dear kwa kati e jan app.
0: Okay.
2: Frank is who production scene miso ame di video ni biya guso. Ebra na fire service
0: wabubu.
2: Yes, mi di biya guso.
0: Oh.
2: Na chese omono chese omono tutu mi biya mo. Obiya pon kwa fiyo juma yifo nina ako.
0: Oh.
2: Na chese oye ne wei esi sa
0: omu si omini mi nipa o bro nibi se azu kao kepi.
2: Yes bro ni ba ako. Ena nipa ono so kao na eme sa sangwala fante ono so yeko can say director of Kahono. Or no, any new interview.
0: Now, get no, get none so a time. I show him.
2: Eba. Eba. Eba. Eba. Eba.
0: Eba. Eba.
2: Eba. Eba. Eba. Eba.
0: Eba.
2: Eba.
0: Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba.
2: Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba.
0: Eba. Eba. Eba. Eba.
2: Eba.
0: Eba. Eba. Eba. Eba.
2: Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba.
0: Eba.
2: Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Eba. Aye, you know, Mura, Mura, Muntimi.
0: Say, I'm going to
2: be lucky, lucky, be more, or Muntimi Pia.
0: Oh,
2: it's anyone in an

0: I'm going to go to the house.
1: Etu mi ejina yenko ho na yenko bo samu ho ntina djuma ko bia ba bia fa odombra
2: omo
1: dorso samre bon ma huse efiasie a enye asemketo ho kra ntimi wi a yenso yebeko ho etu awie me yenfa na otumi nsam ni fansi na yenko main issue ni so
2: okay
1: wolu ma bi ba fi a be ka kire se woni papa bi ma bi a wo ama ne ba nya 40 years 40 years no wamba ye die na akra no enye papa ne ba kakaku enti wan ka be dey
2: kojo na nyam body na ukro otu mo won ti asio bibi se no e ka o be dey na twia ma
1: papa se se akra da nyina wi waso na adwe bo no kra wo kra ma ne bakra ya be wo
2: ni na nam
1: na nam
2: urade
1: enti de mi enti kakra ma na ye ni ndumo na ko bi se ma ho bi ho nkuche kwayem ai ampo na ni se oba le timi kire se wo obaniye
2: Oh yes. Oba kasa obani so timi ka
1: de Oba kasa obani a oba no no
2: kwajo wa libin ku
1: aya
2: ya yeah
1: Oba kasa obani a ai se wo puti fi na oba ko sku aba na teacher ka chen wa feri papa na ka chen papa na chen wa de
0: oni asa
1: se ko feri a
0: wa feri
1: Tete osha obi ekodi se oluman ena eja oluman so wa hu tete ne die die ne wai wo sika wo die ne afei ena eja awade ne guye no ye betwe ho dawre ama ye hu nti dokuta oba ye kenkai die ne ye ntie bimra
3: kishina ye leyi abusi abra betwe bio na obrayo ko Enough from.
4: Moi pacho, mfoni edi kan ni kwadwo ado mfoni na da ho no.
3: Okay.
4: Ye toso ni ye Kate adoma ko. Na the child in this case and our boyfriend in this case na ye kwadwo ejeyi. Pacho, me san ki ye hwe dear Marcus na ba ba ko mwenu bi. You na ki ye ko conclusion ho no.
3: Okay.
4: Ti ki ye hwe the toso dear Marcus toso nine no, ye CSF 1 PO no. Wo se ho no kwadwo ejeyi nya, kwadwo ado enya 714 na Kate adoma ko enya 912. And about fine in this case, you know, equidrage or nunya 12. Tehano Bunze or Fanny Mamma 12 or no. But ne papa 7 and 14 idiot, one film of her. Tipato EKS Ambra, DNA Maca, D21S11. And Subunze, Papano, Enya 28.32.2. Mamma Nunya 29.29. And Quadro EJ Enya 29.30. Tipato Anzubunze. of an mammy 29. But papa ne 28 and 32.2 ne die one fibu bako kra ti patro ke yeah last one TH01 DNA maka TH01 ano papa no nya 79 and mama no nya 9.3 and abofra no nya 8.3 ti harismo yubu se ofa ne mama 9.3 do but papa no 7 and 9 ne die
1: oh hey eh wo 40 years forty
2: kojo
1: wa wo ba 40 years
2: eh
1: koye die na nya wo ba obeye dai na die tie final conclusion na die wi ma me keka nsem bua ha mido be wuram kakra ma wa timati bi nya asem keto
4: na facho si die ni test na se unya three or more mismatches ah ona na wa conclude
3: ti be conclude na me ade
4: kojo adu is excluded from being the biological Jesus. Father of Kojoeje.
0: Is that the word excluded? Excluded?
4: Jesus. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Kojoeje, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Kojo Adu is not the biological father of Kojo Eje.
0: Bam!
4: The genetic data are in accordance with Kate Adomako being the biological mother of the child Kojo Eje. To my patch, brofun in the battery, the research and say, Papa I feel Kojo Adu and yen the bunny Kojo Eje. Name of Numa Mene Kate Adomako.
0: Investor, would you like younger? Would you
2: like a ban? Let's find situation you have. I mean,
1: situation be ya.
2: A day na be ma esi se akwada anaso ba woni na wo. 40 years ni eyensem keke bi na ntokwa bi na ba na maame ni kwa yitu mu se okranya me ba na.
1: Sa wori ja ya ba.
2: Because 40 years ni akwado. Ha mi na we mukom kokora bo mu akwada na ehwe mu.
1: I said,
2: As I says, croco.
1: Ha! 40 years, dear mamma.
0: Obutina Hanan, chop, say, say, you see,
3: I wouldn't see any battle. I don't go down, man, yes, I don't mind. I never bother my name.
0: I'm going to go to the house. Me see ya den akodan be ya kwaku chire ba ase wori ahu meti
3: ni ya le ya le ya ni I
0: don't know
3: ya
1: hey, are you my chunk of the first?
0: Hey, yes, but
1: you
0: are
1: saying one. But when you say I did a cosmo, but quite crass and all says I would take Kukuma man, a crassia. Oh, may call as soon as you come up, may call Waba. I now will say no be your head.
3: Come on, and win.
1: Bo yo yere aja uzu ni mushi. Sa di mita mo hono ba unze.
2: Already.
1: Already. Na unzo di ya guso ni nza uba. And ebi mu guso shem kwa fo masa abri. Ebi kwa una mu kwa ye chwa ye udiye ne kwa ebi kwa u. Papa wa you.
0: Boko tu papa danga sa nani na chumamzo.
1: Hey asamu. Adia wei anuwa dine.
0: Tina kwa bia nemu ngonko. Ni bia su dende indi. Fanya papa vorema.
2: Ema hu mu che kwa ye.
1: Adinu eh hu.
2: Hey asamu.
1: Hey mamwa. Eya
0: ekoso
1: se unim se obaniye na enye omoja
2: eya
1: o
2: eya
1: madam vipo gimi
3: nai ma me se abena nkura
0: ni ne hwan
3: ni mi de mi sa bena na mebo sa 20 years no mi mi se se no me ni fifi nsem bi bebrebe ntimi
5: enya de ni kwa kuche na me kwa do ma me ni wanyi
1: ebra che no
5: wanyi because o kase o kase ebra no 20 years no kura ni pa o fa no kura woni mu no onkai
2: onkai
5: that am obi e wa de ya body 40 years o di 20 ni kan ho ya sey
1: sister
5: do on onkai
1: enti ache
5: ache
1: sato mu woni
5: ogura ho me wo kon kura na we ni pa wa kai kura wa wu wo gba ho me ni pa e ba di
1: ti wo wu ni pa e
5: edu wa ne ha so gba ho me wo gba ho me ni pa ni ti ase anko bobo ni di ba wa wu
1: onkai
5: onkai
1: obi di ka bo ase
6: o fu
5: se na ti e
6: ifu me de nkwa me ti e de ntie nkwa e
7: ti ntra no ana mi ntie mi ni ja ye na me fa papa yi
2: ko ku sire ni wa e ma wa fa no
7: ifa choze
2: wo mpota mu wono wo ben mo ma ne se kwa ku chirika chire ni se ni ba
7: ha wa ka chire no
2: ana wo
7: ana ni wo ka chire ni se enya ne ba no jo mu na mo nka sa se mu en chire no
2: se se ni e me se nya papa
1: na e se utie ma amiri ya ebra wo ni kwa ku chire etwe mpra na we java apa no wo wo ye no se kwa ku chire ka chire ni se ne ba ni ye
2: eh
1: ana wo no ka chire ni se da bi nya wo ba
2: ne
1: ko
2: ka ni papa
1: because ona wa jai ne ex no ne ex ne fe no kwa kuchi na opani fu nie entu one ne jai ye no a obefa we no a okwanye me na kwa kuchi ne ka cha nsa nie me bani ye no se da binyam anya oba no ni wa se bi kwa kuchi la asawa no a ogu ase no ezon become
2: kwa do en infantile ba che ne wata ne mitu kwa kuchi la okay uhia kwa kuchi ne pe maami no
1: o dia me yan kwa ni kaka
7: wata ne
2: se dia ne ma ama ye hus kwa kuchi ne musa ne bani
7: Da bi le no enye kwa kuchire ba ese ko wa kwa kuchire na yes na ne papa obai what dey say kwa jo je papa wey obi juju bi da ni na ima ase mu di ha chenti mi de me enye kwa kuchire ba ni papa wo bai wo enye papa
1: eh osi a chow
2: enye
1: kwa na ache kwa kwa kuchire bi fu
2: wo hu hwe
1: wo se we nyin se no hu ya wodi ya wobase o ke ade no ho se obi nya baase a kwabra ne nya baase a na se enya di 3 days ni twa mu a nyin se etike effect after 3 days
2: okay
1: oh yes obel bia o wo danger no obel bia o timi nyim na e ho so mu du a o mabia mai bete oh yes e ho so na wudu to a e de e ma no du sa danger why e de
2: kwajo kwajo
1: Enti danger hono danger hono unya kosam kwaya ana mema ni bi nso nye omya msimi ye output wo ba adwuma no na duro ba bi e ba no watu etu wi ye na nka wanko bi ma nka nye ya ti asem o ti etu wi ye na bi ya wanko ohuru okwa ku benju no mo enti kakra wa no enti okwa statistical round na
2: e ba ba
1: dika akọ enu nya ko duro pe
2: ebe
1: di kan ye gba to ho
2: okay
1: wa bo na to ho enu ni asem no nti opani kwa ku kire die yi
2: ebi a ebe ti ma ye sa
1: na ye ye wo ye no asu ma me mu fam fam fam no anu no zo bi jinam
2: e ho an mo ye
1: enu ko ba ase ye
2: Kati, bisa ama amese wo papa wa indi sana.
8: Ma mbacho mbapa ewe.
2: Ah, ame wuse mbe kwe niya.
7: Mbacho ame kwa kuchire nidiye.
2: Nipa kuchire
7: bano, yale bano no. Mkini mimi ya meno, sabira nane ni ye, ya mikula mi, ya mpura ame chene ya.
2: Ufa wa,
7: ufa wa, ufa
2: wa, ufa wa, ufa wa, ufa wa, ufa wa, ufa wa,
8: ufa wa, ufa wa,
7: ufa wa, ufa
2: wa, ufa wa, ufa
1: wa, ufa wa, ufa wa, ufa wa,
2: Ezaraho.
1: Ha. For 10 years.
2: 10 years. Enye izo.
8: Kole no yo mama.
2: Ni family ya bro.
8: Sese nya papa.
2: Mami,
7: yo moja masema ni.
2: Ma,
7: kata zo.
2: Mama, aja.
8: Na papa yako na wewe.
2: Ni family ya bro.
7: Aja
8: mwenye za mtu.
2: Mi sana say, wa akodai ni papa wewe 40 years ni aja ntimi mra ya na.
8: Na bre.
2: Mi sana.
8: Akua, akodai papa wewe.
7: Ya mimi kwa
1: shawe hussem
2: obi anje ni e
1: ko
2: kisewa no
1: mo
2: eh
1: au akua
5: abusi adwane
1: ofa ni
5: behe behe behe bra behe no
1: ba akua fo nda mani adene
5: okay
1: akua ka so betwa di forget betwa di
5: akua fo
1: wo ba fo na akua
6: Ajo nyo munyina nyo munyina
1: eh kuyafo omodoso
5: okay
1: iban a binum
6: binum
1: ba so do munyina si wona so 100% mu be 70 die bra
6: ko nyo nyam ngwa si akwa ku bi nsam che kuyafo ha dire the same thing
1: kuyafo eh okazo chake o dia o chake o
6: ba ntima nyo ngwa
1: okazo chake o chake o aha on den di prem prem no kure ni
6: yes
1: on pe on pe o on ba ye no hwa se me do mi no bia odoso ano odo no dia forget it opa kone ko fo biesika nya be no na waboa
6: da ko tso biesika na ndi tuja na nkola na iban ko ho ma ho yi
1: ai
6: uja ya woni ni tuba ya ma woni ni tuba
1: o ma nya bra kekene nyina akirewo
6: thank you doctor scientist
1: so nya akosuafo ne dia akosuafo no so dwo
6: go so sene mu ye
1: eru akosuafo ne dia ya no mpekasa de betwo mu ye
6: okay
1: o mpekasa
6: na ya fo ne
1: ya fo no ma yo mu hu kwekwa na story bi mayo eye asem de mi ko akire munye
5: o dia bi ne adia ndia difia ne
1: efia asa yesa mu krema saka samnye
5: giti
6: na won kama dan funa ko na o fie bo mnye difi wini mu asese tase
5: na efia fo ye
1: eye
5: efia
1: eye nya botre
5: o
1: wonye nya botre na dia wu o dia mi ya ro sa kini wiya me baba
5: o bo ha no tie
1: ni ye dia efi next week ko me baba
5: ne
1: mi mai akoso ya ne akua fro o mu na eja madam fu bia ka bi hu asema kire
5: no efia ka bi hu asema kire
6: o bi na kai
5: madam okay
1: da na mia ma me nso de akoso ya
5: okay what do you want to mean
1: we see e kro kro kwa kwa den a to me say akoso ya fo ye aha e na mi nim
5: e me she o janse
1: o da se na mi shira o so ati ma se
7: am ti mo nso se ni be ma
5: ka ma ma ma ti ka so na ka ti so na
7: o ni ti ti so mo be ma ni ti ti so na ya o na ya
5: o sa o be ti
7: ni ni ni o
5: fi de mi
7: ko sa na ta ko la ni hu ni papa
1: Hmm. Osa kwai woni papa o na de yenko
8: ohima pepa che o. Se koku chire ni jina ha. Ni se akwa o su tiwo ma sufule bi enu.
1: Oyiwa. Oyiwa don.
6: Odoto.
1: Na se koku chire no a wo ja no e ma na mo ne be ma e ja ya.
5: Mhm.
1: Na be ma na so de bra na yenka asem ni si e fe no la asawa no.
5: Mhm.
1: E ho nye.
5: Mhm.
6: E no tubi de ni se ba.
1: Yes.
5: Okay.
1: On se be me bu o ho a. A wo se ebia ye be ma o tro no she o ba bia o pe no. Na o ja wo no. Se unya akonya kakra bu on life be ni di nko ma. E she o tri so pesa wo nyam no.
5: Aha.
1: Twa ti ase ye.
5: Let us o pe no.
1: Oh yes. Se wo she o ba bi na wo do no.
5: Yeah.
1: Na ebia girl we de bia wo nyiri
6: ko. Obi sika be je no.
1: Na o pesa wo ja wo. Na ebia o no so ase ebia o no da so wo vibe no wo ho a. What that there no am obafie na wo sankon ya wo wanya sa wo nyam no.
6: E no nfa ntidi be so su tra no le be.
1: Twa ti ase ye. Enti nu ko fikire ye na adwen se maami si de ba am setan.
5: Ya ma ne
1: kwa. Ya ma me kwa masa maboka. Nti mo bo asie na obo asie.
7: Susuwe mo. Nsalo. Ka so chiri ge wan
5: nsalo. Ma ko kusu ni
7: ma ma ko kucho ko ma ma ma wa mra.
5: Wa hima me so mun na ni ma to me so mu.
7: Au.
5: Oh, ka kucho ni ko. Aje ka kucho ni ko.
1: Ba wo se ni hunsi.
5: Yes.
1: Ya. Yeah. Ajele kwa ne hene left hand and bit me asen. And then the right side.
5: Objection.
1: Yes.
5: Mame. Mi tie wo.
1: Ehu o. Obi ti mi wo akwada pa no se obi abo nten.
5: Eh?
1: O kwa ka wa ze de eh.
6: O se bu
1: pa
6: ko.
1: Emi pedi nse.
6: Hey.
1: Da bi o. Eh bia, se nipa ni ya ni busua ni dia no problem. But enipa nya ni busua ni se metue ni makọ wo a. Na akwa kwese kakaku ni tine hune na anu nyina wo se nipa din se
6: ada ya wo se wani me program to ta
1: ya ni program
6: to ta ya ni
1: wo ta ha na ni
6: ba hia mo me ni nka
1: ada ya oba ni mo sha kakaku ni din ko mo ti da e bi kakaku du so
5: something dey there
1: something dey there
5: radi mo radi mi jo why a disgrace am
7: na man pe ni sha dre na
1: dj
7: na mo kama dia na mo wo juma ka so na mo wo da yi baby akosi ajima ni pa me ni che
5: and sala
7: for your children
1: ma me ni information bi dia ba ntio wo se tama no pama de no ne guess guess bre mu wono mu wani akwasi ajima bi twempra
6: yes
1: na wo ka asem bi wo ha e ko so wo de tie
7: ana akwasi ajima ka wo wo ti sen
5: akwasi ajima fi wona ha
7: ana sa ta me fa kwa ku ti ni
5: ame bi ko toje papa na ka so wo ma na boka ana
1: chopa ni chopa ni chopa ni chopa mama
5: mu ko to ni ala ko ba wa no chocho chocho mi so bi so ni ti ni dia o papa wili na te
9: e wa wa
5: bi so
9: e wa wa
5: bi so papa
8: atemie efiti nura
9: ma pacho
8: eh bo di ma san papa
9: se wo sia ma me kan no atwuma nyina si bibi so
1: ah entino akura no so akai na asem na wo de tie akura asem o kan ye wo sia mrebu so wo nam ho na opani bi frɛ no tie no
9: kwa sia di ma na o kan
1: wo
9: jesus wo di ma kan se
8: wo si mrebi
1: asemo kata gu
2: I tell me say mama ni bua ho me. Oni ma bi owo anas no wu. Ana brand je ni gu so keke ba no.
1: Tie yi.
9: O si ame kan sa asem kire me.
8: Ba no die eye once of oro fu mi ka nyina. Na on ka bi ba sa da no ka.
2: Mama
8: wo anon sa. Ano fa ne tra. O kan sa asem ti mi fa ncha be frost wo an ka bi an de.
2: An cha
8: an che bi mo firi mo. An mi nimu ni mi ma nyina ye de.
7: Mama,
1: And sad year when I wish you for a cosso. Or baby boy bit you baby say see a wood here.
2: Gentlemen
1: said guy we won't pen. What did you do?
2: What did you
1: do? What did you turn a water so? Now gave you a name number. Uncle Sevuno, mobile money account.
2: Hey!
1: Frank is quite
2: I didn't say what
1: we could make up and tell you this week. I mean, man, I'm not dreamy. What in the head? And it's you. We see, oh, the sooner you see your crowd on the crowd,
2: you know.
1: Tell you, baby,
2: yeah, I'm best. Say, I'm
1: Nasa wuni mse obebi ya chafo ni kunechi ya Mpaya wo ba ni sebo sumbe so jere bebe u Ena beme bi ya nsua omu wano honsuno Wishi ya ni genu wa sang kwenye ya Mpaya wo ba ni sebo sumbe suwa Moja beba
2: Se basa na contract
1: Yes E basa ya kubike renewa
2: Yes
1: Ba kune di kesi First word word nesi
10: Wapase
1: Mu wapase Wo kwa tra kubike migritra
2: Na kwa jyo jyo senti mi ba abra Obe se
1: abo yes Aye Emani bifu timi yesa
10: Ya no omu si ya sububu
1: Ya sububu E bufa nchen
2: Kwa mwenye u
1: He Na beme biya Uche mpra uge Fraka yoze kwa jobo Sume suno ya ama u Buenza u ya mdu brata Nye utia sheki Ano woda adia nchida u
10: He Se wafubu wansi Penisa
1: Woda mpaswa wakwe uye mse ya
2: Wene se kwa jwa basa Ana waya waju se uintiminti ya Na uintiminti ya ya katira wa Uwe timi ya ya katira Upe gea nungu wadi ya Ufa hon
1: Saa
2: Ufa hon Ufa hon
10: Ufa hon Ufa hon
2: Acha abo so menku
1: Nani mke Oba upeno pa Weni ya brace up Esa onye mnuno Onye mu
2: Saa
1: Debi debi
2: Nye ulili ye
1: Debi masa nye ulili ye Ya upeno pa Na apese gea Wede mbese minye unono Onye muda Na yabu mdi yao simi deitimu watu sunu Wede tuwa nwana kemu
10: Kankwajo Anyote mi watu sunu Umu wenyumu wa yaka kralo Kukuya wase nyumu
1: Wanyumu Wanyumu kwa tulu fidi yao ndi yao
2: Nami yao yao
10: Wende tukona hile nwa ndi wende Nuko manuwa la Kwa mbo yao Uya tuwa wanyumde na bae
1: Nazwa kwa di
10: Miko hane ma mkwa ufri wende
1: Tulu fidi yao ndi yao
10: Petri petri
1: Wase dabi dabi dabi dabi
10: Wanyi ya
1: Dabi Uko iya kwa hiche Etude mamo fana Bimana eti vo meka bineja Yenso reso Papa yenso ano diya Oje 4.5 billion
2: No ukonya ukonya wei
7: Papa cha anye
10: Akadi yo wano ka chene no Una mire wo
8: Ah sese de se
10: Mese ba chene wo sene se
8: Aho chene de ebe chene
10: Okay
8: Ebe chene chene se Sese kwa after E chene no
10: Ya
8: Misika se oji mami no di Ese ohe no oji mami
10: Usha se na kawe
8: di Okay Mide me me boka 4.5 billion
10: 4.5 billion
8: Mama, you never answer WhatsApp about my tablet. Yeah, but see, I'm
10: not
1: saying you need to travel. Travel, travel, travel.
2: Mama, Papa, let's watch 4.5 billion. Papa, you want
1: 4 years old.
2: A day.
1: What should be 4 years?
2: A day.
1: Now, the okay, see, can you hear? You know, T. Asema, a brandy. Ono so kaye
2: ah
1: awre hopa
10: kwa na woni mo he no
9: mi de tumi ni de mi ni papa bi awo ba bi mi sa papa no sebi da si mi ni de obedi kan eja obi se no o firi mu jamia me ye ni papa yi ti se mi papa aye de mm ti sa ala mi so on fa mi se ah so mi ba aye de
10: oh ha
9: ha mi ni papa bi ya
10: ha eh how
7: Señor.

0: kebu o
1: enchi rare fan
0: ye bare ni ye tawe papa ye mo boneti esu fo yesu kristo di na me bon paye
1: ani wadi ka bon paye e di amaye sabi o mo ko pe kwati mu o de kwati a yi e wo ho e ti tiri wo ho kwati e wo wa e bi to ko e bo ko sa kwati e bi to mo wati mi se wo ejeja ona so ya na mo mo ni ti ka se ah e twi bi e de amika se sa ne ma no so ti e ma no so ka se wo so nya kwati e de pa omuti so mo ni ti meje se ne be ma ko di e ko di kwati e be ma ko di twa oti ah etwe we de mani nyo etwe we de mmanfiri beti oba bi chi wonu ma onu su nya kwati a odi etuka se ah meti kwati we de di kwati mani age oba bi ese mo kan ye kwasi ah ade a mempeni e se me ni wode oro hu na bi kwati no abre na emuti epieso na ah was ah na kese woni wonu se ugbogbo me yakasa na umu bi si ame waka chim se ah edusi di uya ne pa oni ne di kobo pa no edusi di uya ne tusi we no mu ne ni ajiri bi di mfa na su we ne ye di mo hu de kwati edusi ote se edusi di se no bisi e fi nda komi nyene hu no na se no si ene ka da komi ni ne me si apa ne ha de na su da komo hu no ai ane di jai da kuma mo adise hu e ma ni bipa eji mo awa mo kakasa na meje mo adise na na ya na mo kadisa e akudi ana ase ni bre ana ase e bi afi na ne bi shi afi na be kan se bi se we dem be se mi hu keke o hu na ne ni pan wa yire mo se ye chen ye chen ye chen shi afa ya afi na be kan se bi ana eh afi na be kan se dem be se mi hu keke e bi hu na na ana mi ne so atwo kon we dey assemble eh ani o
2: pa sa assemble
1: ai o ti hun ade o npe o ti ade hun o npe
3: se se ada ro
2: ko ti mi ya bi ti assemble
1: ai ai o ti ade hun o padi
3: obi ba kon e yam
1: obi ba hun na sa yam ya
2: ma na atwo kon mo na na
1: em eh o ti ade hun o padi obi ti ba hun na sa yam ya eh na na upe
3: Ei,
1: seu. Nem um, onde, onde as minhas caem? Você obia que as ombe?
2: Sei, sei. Sonia, Sonia, mano, esse pé o homem.
1: O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,